0: EW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a barkanku da safiya da fatan kun wayi gari lafiya sannan ku da jimirin kasancewa da zangon farko ne da shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus. To a cikin shirin za ku ji cewa shugabannin kasashen NATO na neman haɗin kan juna don daƙile wato rudani da shugaban Amurka Donald Trump ke haifarwa tsakaninsu. A Najeriya wani ɗan gwagwarmayar inganta zamantakewa tsakanin ƙabilu da mabambantan addinai ya horar da ɗumbin matasa hanyoyin rage tashi-tashin hankula. A daidai lokacin da asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ƙaddamar da sabbin dabarun tunkarar bala'o'in ambaliyar ruwa da gobara a Najeriya. A kamar kuwa 'yan gwagwarmaya a shafukan sada zumunta ne ke faɗa a komar 'yan sanda har ma da kotuna bayan wallafa kalaman da ake zargin na ɓatanci ne ko na tada hankali a ƙasar. Wasu kenan daga cikin rahotannin da muka muku tanadi a cikin shirin. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim, zan fara da labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Iran ta yi barazana janyewa daga tattaunawar sulhu da Amurka. Kotun Faransa za ta yanke hukunci kan ɗaukar ƙara da jagorar adawa mai rayar riƙau Marine Le Pen ta shigar. Amurka ta yi ban kwana da gasar cin kofin duniya ta bana yayin da Portugal ta Ronaldo ita ma ta bi sahu. Iran ta yi gargaɗin cewa ba za ta shiga tattaunawar ƙarshe ta cimma sulhu da Amurka ba, matuƙar shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da yin wata irin barazana ta ƙoƙarin murƙushe ta idan ta ƙi aminta da yarjejeniyar. Sagon da ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya wallafa a shafinsa na X a wannan talata, ya ce Iran ba za ta shiga zaurin wato zagayen ƙarshe na sulhun dakatar da yakin da Amurka ba, saboda ikirarin shugaba Trump na ƙarasa aikin da ya faro idan har buƙatarsa ba ta samu biya ba. A watan Yunin da ya gabata ne ƙasashen biyu suka kai ga cimma maslahar tsagaita wutar baki ɗaya, wadda a nan gaba za ta haifar da yarjejeniyar dakatar da yakin baki ɗaya wanda Amurka da Isra'ila suka ƙaddamar a kan Iran a ranar 28 ga watan Fabrairun bana. A wannan talata ce kotun Faransa za ta yanke hukunci kan ɗaukar ƙara da jagorar adawa ko mai ra'ayin riƙau Marine Le Pen ta shigar don sanin ko za ta iya shiga takarar shugabancin ƙasar bayan hukuncin da aka yanke mata a bara da ya haramta mata wannan dama a zaben baɗi. Kotun ta samu Marine Le Pen mai shekaru 57 da laifin almundanar karkatar da akala kuɗa da ƙungiyar tarayyar Turai EU, wanda ya janyo mata hukuncin ɗauri a kurkuku tare da haramta mata riƙe muƙamin gwamnati har na tsawon shekaru 5. Ms. Le Pen ta musanta aikata ba daidai ba, wanda ake zarginta da aikata tsakanin shekarar 2004 zuwa 2016 na biyan ma'aikatanta na majalisa kuɗi daga asusun EU domin aikin jam'iyyarta ta National Rally RN. Bayan kammala hukuncin na wannan talata za a ji sanarwa daga Marine Le Pen game da takararta ta zaben shekarar 2027 mai kamawa, wadda kundin tsarin mulkin Faransa ya ranta wa shugaba mai ci Emmanuel Macron tsayawa takarar neman wa'adin mulki na uku. Adadin mutanen da rikicin a gidan kurkukun Sri Lanka ya halaka ya kai 25 mafi akasarinsu ɗaurarru, yayin da wasu fiye da 100 suka samu raunuka, inji hukumomin ƙasar. Tarzomar ta ɓarke ne tsakanin ɓangarori biyu na mazauna gidan yarin kuma dillalan ƙwaya a ranar Lahadi har zuwa Litinin a yankin na Gambo mai nisan kilomita 35 da Colombo babban birnin ƙasar. Ko da yake jami'an kurkukun sun shiga tsakani sai dai ɗaurarrun sun far musu. Wannan gaba ce wasu fursunonin suka fara yunƙurin tserewa daga gidan yarin, amma jami'an gidan suka daƙile manufarsu kamar yadda kakakin kurkukun AC Gajana yake ya tabbatar. Wani likita da bai so ambaci sunansa ba a asibitin da aka kai waɗanda rikicin ya shafa ya ce fursunoni 18 ne suka mutu, 43 kuma suka jikkata. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Hukumomi a China sun tabbatar da mutuwar mutane 15 sannan 331 da suka samu raunuka sanadiyar tsawa mai ƙarfin gaske da kuma saukar ruwan sama mai ƙarfi, lamarin da ya janyo lalacewar gidaje 4,800. Kafar yaɗa labaran ƙasar ta Xinhua ta rawaito cewa jami'an agaji sun kwashe mutane fiye da 50,000 daga yankunan da iftila'in ya fi ƙamari waɗanda suka haɗa da Hubei da kuma Gwanji. Shugaban ƙasar ya ba da umarnin gaggauta kai ɗauki ga yankunan da lamarin ya faru domin ceto rayukan jama'a da dukiyoyinsu, kamar yadda wallafa a shafinsa na X. A wani labarin kuma da sanyin safiyar wannan talata ce laka ta binne mutane 33 a yankin Gansu na ƙasar ta China, to sai dai an samu nasarar zaƙulo 17 da a raye yayin da jami'an agajin ke ci gaba da aikin laliban sauran mutane 16 da ke binne a ƙarƙashin ƙasa, kamar yadda kafar yaɗa labaran ƙasar ta CCTV ta rawaito. Wani ɗan jarida a Kenya ya tsallake yunkurin yin garkuwa da shi da aka yi a daidai lokacin shugaba William Ruto da magoya bayansa ke nuna fushi da bayanan da ya wallafa a jaridar Saha game da gwamnatin ƙasar. Kwamitin kare martaba 'yan jarida CPJ Africa ya buƙaci da a gudanar da binciken kwakwafi don gano waɗanda suka kisa sace ɗan jaridar na The Standard Newspaper Group mai suna Alice Kiprotich. Lamarin ya faru a ranar 27 ga watan Yunin da ya gabata, lokacin da wasu mutane cikin farin kaya dauke da bindigogi suka tare motarsa tare da buɗe kofar ta, amma ya yi ƙoƙarin rufe kofar sannan kuma ya arce. A gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya da ake fafatawa ƙasashen Amurka, Canada da kuma Mexico, mai masaukin baƙi tilo da ta rage a fagen dagar ta bana wato Amurka ta yi ban kwana da gasar bayan shan kashi a hannun Belgium da ci 4-1 a zagayen 16 da aka buga cikin 30 dare a birnin Seattle. Gabanin wasan sai da duniyar ƙwallon ƙafa ta fada cikin halin cece-kuce biyo bayan matakin da hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ta ɗauka na janye katin kora da aka ɗaga wa ɗan wasan gaba na Amurka Fularin Balogun, wanda tauraruwarsa ke haskawa a gasar, wanda ya fuskanci dakatarwa sanadiyar muguntar da ya wa ɗan wasan Bosnia da Herzegovina a zagayen 32. Shugaban Amurka Donald Trump ne da kansa ya nemi FIFA ta janye dakatarwar, kuma aka aikata hakan nan take batun da ya jefa shakku kan sahihanci, gaskiya da kuma adalcin FIFA ƙarƙashin shugabanta Gianni Infantino. Wani wasa da shi ma ya ja hankalin duniya shi ne wadda Spain ta doke makwabce ta Portugal da ci 1 da nema ta hannun Mikel Merino a mintunan ƙarshe na wasan, wanda ake ganin ya kawo ƙarshen takale da tsohon zakaran duniya kuma kyaftanin Portugal Cristiano Ronaldo mai shekaru 41. Tuni mai horar da 'yan wasan Portugal Roberto Martinez ya sanar da ajiye aikinsa bayan wannan abin kunya, wanda masana harkokin wasanni ke bayyana gazawarsa a fili. Ta gaza ta kai ta kaka gida da Ronaldo ya yi wa wasannin ƙasar la'akari da rauninsa saboda yawan shekaru, wanda ya hana baiwa masu jini a jika damar nuna tasu bajintar a gasar. Nan gaba wannan Laraba akwai wasa tsakanin mai riƙe da kamun gasar Argentina da kuma Masar, sai haɗuwa tsakanin Switzerland da Colombia. Ƙarshen labarin duniya kenan.
0: DW harkokin yau.
1: To, harkokin na yau za ku je da takaddama ta barki a yankin gabas ta tsakiya bayan ikirarin Firaminista Isra'ila Benjamin Netanyahu cewa wasu garuruwan Lebanon na son komawa ƙarƙashin ikon ƙasarsa. A cikin ɗanɗano daga shirinmu na darasin rayuwa, za ku ji nazari kan tasirin shirin hidimtawa ƙasa NYC a Najeriya, wanda ke fuskantar garan bawul daga gwamnatin tarayya. To, amma barin fara da ƙasashen yamma. Ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO ta fara gudanar da taron ƙoli a wannan Talata a ƙasar Turkiya, a daidai lokacin da take fuskantar tambayoyi masu tsauri akan ƙasashe, wato akan kashe kuɗi a fannin tsaro zuwa ayyukan soja a Amurka. Shugabannin ƙasashe mambobin NATO na neman haɗin kan juna domin daƙile ruɗanin da shugaban Amurka Donald Trump ke ƙoƙarin haifarwa a tsakaninsu. Latifa Mustapha Jafar ta haɗa mana rahoto kan wannan batu.
2: Haɗin kai shine abin da taron ƙungiyar tsaro ta NATO na wannan shekara ya mayar da hankali a kai, a daidai lokacin da zaman rashin tabbas ke ƙara ƙamari a tsakanin mambobin ƙungiyar na nahiyar Turai da Amurka. Ya hankula sun karkata kan batun ayyukan da sojojin Washington suka jima suna yi a Turai. Ruth na ganin haɗin kai a ɓangaren tsaro da ƙara zuba jari a fannin soja zai taimaka wajen ɗorewar ƙawance, sai dai a hannu guda har kawo yanzu. Shugaban Amurka Donald Trump a cike yake fam da kasashen Turan saboda naɗe hannuwansu da ƙin taimaka masa a yaƙin da ya tattago da Iran a wani abu mai kama da fito na fito da ya faru tsakanin Ruth da Trump a watan Yunin 2025. Anje Ruth na jawabi yana mai cewa, na san akwai muhawara kan ko Turai na tare da kai ko a'a, ina son faɗar abu guda, sai dai Trump ya katse shi da cewa ba sa tare da ni. Ruth bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen kammala jawabinsa, har ma da yin yabo da jinjina ga Trump, yana mai cewa, ina son in shaida muku cewa wannan shugaban shi kaɗai ya yi nasarar bunƙasa kuɗin da ake kashewa a fannin tsaro da tsarinsa na trillion. Wannan tsarin ya nuna yadda aka samu ƙarin kuɗi da ake kashewa a fannin tsaro a Turai da Canada tun bayan da ya ɗare kan madafin iko a shekara ta 2017. Sai dai babu tabbas ko dadin bakin na Ruth yayi wani tasiri ga shugaba Trump dangane da matsayarsa kan NATO, kamar yadda ƙwararriya kan harkokin siyasa da tsaro Claudia Mayo ke cewa.
3: It's a rather difficult environment.
2: Yanayi ne mai matukar wahala. Yakin yankin gabas ta tsakiya ya tilasta kawancen NATO tura sakon cewa har yanzu suna da ƙarfi, tare kuma da tura sakon takatsantsan. Kawai yanzu da dama cikin mambobin kawancen na NATO na fargabar ko matakin da suka dauka zai yi aiki.
3: Whether this is going to work.
2: Yayin kaddamar da wani shiri na tsawon watanni 6 domin bibiya da nazari kan sojoji da makaman da Washington ke turawa Turai, sakataren tsaron Amerika Pat Hegseth ya nunar da cewa
4: Our national defense strategy states clearly.
2: Tsaron tsaron kasashen mu ya nunar da cewa zamu baiwa kawayen mu damar yin nasu bangaren na tabbatar da tsaro. Yayin wannan bibiyar wasu kasashen ba za su kai bantansu ba, wasu kuma za su tsallake da sakamako mai kyau.
4: And others will pass with flying colors.
2: Kwanaki kalilan, gabanin taron na NATO shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz bai nuna damuwa ba, kamar yadda a jawabinsa yake bayyana cewa
5: Wir
2: begegnen der Amerika abin da take nema. Amerika guda ce cikin kasashe mambobin NATO 32. Mu ma bangare guda muna cikin mambobin kungiyar 32, wato bangaren Turai na kungiyar. Ko da yake har da Canada, duk muna aiki a tsare. Za mu shaidawa Amerika cewa mun dogara da ku, kuma kun dogara da mu. Saboda haka za mu yi aiki tare domin mu kare kanmu. Shugabannin NATO na fatan shugaban na Amerika zai tabbatar da hadafin kungiyar na hari akan dayanmu, hari ne akan mu duka.
1: A gaida Latifa Mustafa Jafar. A kokarin karfafa shigar da matasa cikin harkokin samar da tsaro da tabbatar da zaman lafiya da yaki da zaman kashe wando, wani dan gwagwarmai inganta zamantakewa tsakanin kabilu da mabambantan addinai a Najeriya ya horar da dimbin matasa sabbin hanyoyi na rage tashin hankula da nufin inganta ci gaban ƙasa. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin rahoton Ibrahim Yakubu daga Kaduna.
6: A tsawon shekarun da Eric John wani matashin Kaduna kuma jikatin zaman lafiya ya dauka na shirye tararrakin wayar da kan matasa daga kabilu da addinai daban-daban da kuma yankuna. Ya mayar da hankali ne ka cokam kan karfa matasa domin zama jagorori na zaman lafiya da su guji shiga harkokin tashin hankali da rikici a cikin al'umma da kuma su kasance masu amfani da tattaunawa wajen warware duk wata takaddama maimakon fada ko rikici, tare kuma daga nan sun rika nesa da kansu daga zaman kashe wando da kuma karfafa musu wajen neman sana'a ko ilimi domin dogaro da kai.
7: Ina gani nasarori a abubuwan nan da nake, don me a kowan kungiyoyin da na san shi yanzu suna ba ma matasa musamman mata kana ji gudumawa yanda siyasa tsaya ta kansu ba su sun jingina ga ma wayansu abubuwa koko illa da ke faruwa ba, kuma suna iya tsaya ma kansu. Kuma a yanzu matasa muna make sure suna sa ido a angoyinsu abubuwan da bai je daidai ba da bai kamata ana yi ba ga kan shaye-shaye duk a gain da za canja wannan gurbin da suke samu a cikin angoyinsu.
6: Manufarsa da ita ce gina matasa masu kishin zaman lafiya da masu dogaro da kai da kuma su taka muhimmiyar rawa wajen ci gaban ƙasa da al'umma gabaki ɗaya. Lamarin da ya sanya wata matashiyar Kaduna Patricia Musa ke cewa matashin ya sauya rayuwarsa.
8: Dan dai da na haɗu da Eric ya dinga faɗa min yanda yana da amfani da ko me muke yi mu dinga preaching a zaman lafiya peace. So yakan zo mutane muna da programs ya zo yayi magana mutane from different religions mu zo na magana da juna yare daban-daban yace duk ko me muke yi ko education ne ko lafiya ba a iya yin abu in ba zaman lafiya. So gaskiya tunda muka gane hakan a kowanne program da muke yi mukan sa maganan zaman lafiya a kasan mu.
6: Babu shakka dai ta hanyoyi daban-daban ne yake amfani da su wajen wayar da kan matasa. Daga ciki kuma akwai na jaddada amfani da kafofin sadarwa na zamani wato social media wajen yada sakonnin zaman lafiya maimakon kiyayya, kamar yadda Shedrack David ke cewa.
9: Ina aiki da kungiyoyi da suke zaman kansu ne akan samun cin gaba a cikin al'umma musamman ta fannin zaman lafiya da kuma fannin yanayin zaman duniya gabaki daya. Mu shi ya fara kamu a cikin wannan harkan wanda mu mayo an san mu, kuma shi ya zama mutum ne mai kawo hanya da cewa matasa da suke tashiwa da suke girma a ganda su ganda cewa su ma sun zama wani abu a hukumomin su da kuma inda suke zama.
6: Fatar Eric John ita ce na ganin matasa sun kasance jakadun zaman lafiya tsakanin kabilu da addinai daban-daban da kuma ganin sun ƙara zage damtse wajen jajircewa ba da haɗin kai ga gina ƙasa da al'umma gabaki ɗaya. Ibrahim Yakubu, sashin Hausa na DW daga Kaduna a Najeriya.
1: Ta yanzu muna tare Najeriya, inda asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF da haɗin gwiwar wasu ƙasashe ya ƙaddamar da sabbin dabarun tunkarar bala'in ambaliyar ruwa da gobara a cikin gaggawa a jihar Adamawa. domin da tabbatar da kariya da hanzarta kai agaji a duk lokacin da irin wannan ibtila'i ya faru. A kokarinsa na kare rayukan yara da masu rauni a cikin al'umma. Wakilin Mubarak Aliyu Sabiyaro na dauke da karin bayani.
5: A baya dai jihar Adamawa ta fuskanci matsalar annoba daban-daban, kama daga barkewar cutuka har ma da tashin gobara, musamman a kasuwar Eola da ya lakume shaguna sama da 250 da kuma kone dukiyoyi na miliyoyin naira, wadda a yanzu a kammala aikin sabonta kasuwar. Kowane dabara 'yan kasuwar za su bi don gudun sake faruwar annobar. Alhaji Cinda Umar shine shugaban masu saye da sayarwa na kasuwar Eola ta Kudun.
10: Duk 'yan kasuwa waɗanda za mu koma da su a can, za mu bi su ɗaya camomin na zonzon. Kowanne ne zai amfani da wuta a kasuwa ya san yadda zai amfani da ita kuma ya kula.
5: Domin tunkara irin waɗannan bala'iran, hukumar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta samu tallafin gwamnatin ƙasar Amurka don aiki tare da gwamnatin jihar Adamawa wajen gano irin waɗannan haɗura. Inda suka kwashe tsawon kwanaki biyar ana tattaunawa da ya kai ga samar da takardar aiki da zai taimaka wa jihar wajen tunkarar lamarin. Dr. Ihe Abe baban jami'i ne a hukumar ta UNICEF.
11: What UNICEF is doing with the support of the US grant that we got is to see how we can help Adamawa state.
5: A cewar shi, abinda hukumar UNICEF take yi tare da tallafin gwamnatin Amurka shine mu ga yadda za mu tallafa wa jihar Adamawa domin gano irin bala'o'i da ka iya aukuwa lokaci zuwa lokaci domin magance su tun da wuri. Sannan mun sani ba tare da wannan shirin ba, ba lallai a cimma abin da ake bukata ba, kuma za mu taimaki gwamnati wajen tsarawa domin dakile mutuwar mutane na ba gaira ba dalili.
11: And that also mitigate the need for people dying.
5: Koda a shekarar bara an samu wata mummunar ambaliyar ruwa da ta yi sanadiyar mutuwar mutane 25 a birnin Eola, tare da tilasta mutane 2,560 barin matsugunansu, wadda hakan ya janyo barkewar cutuka. A nashi bangaren babban mai binciken cutuka daga ma'aikatar lafiya ta jihar Adamawa, Mr. Kadabiu Jones, ya bayyana cewa wannan taron ya zo daidai lokacin da ya dace.
12: When you have knowledge of one particular thing.
5: A cewar shi, idan ka samu ilimi kan wata matsala, zai taimaka wajen magance wannan matsalar da samar da wannan takardar aikin. Zai ba mu damar magance duk wasu bala'o'i da za su iya shigar da 'yan jihar Adamawa a matsala.
12: How to respond towards those incidents that will cause the Adamawa state citizens havoc in the state.
5: Masana na ganin cewa muddin gwamnatin jihar Adamawa ta yi amfani da rahoton taron zai taimaka wajen tunkarar annoba da zai iya fuskantar jihar a nan gaba. Mubarak Aliyu Sabuyaro, DW Hausa, daga Eola a Nigeria.
1: To kada ku manta, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW da za ku iya bibiyar mu kai tsayin zaka shafa mu na internet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da shafukan mu na Facebook da YouTube da Instagram, har ma da stashoshin FM abokan hulɗa ma kasashen nahiyar Afirka a Najeriya, Niger, Ghana da Senegal. Muna kuma gayyatar ku zuwa tashar mu ta WhatsApp don samun ƙarin labarai. Idan kuka shiga WhatsApp sai ku lalabi DW Hausa. A kamar kuwa, 'yan gwagwarmaya a shafukan sada zumunta ne ke fadawa komar 'yan sanda da kuma kotuna bayan bayyanawa ko kuma wallafa kalaman da ake zargin na ɓatanci ne ko na tada hankali a ƙasar. Sai dai duk da kare su da masu rajin kare haƙƙin faɗan albarkacin baki ke yi, domin hakan bai hana ta sakiyar su ba zuwa gidan yarin. Ga wakilinmu Sakar Sadu da ƙarin bayani.
13: Ta hanyar shafukan Facebook, TikTok, YouTube da shauran kafafen sadarwa, waɗannan masu fafatuka kamar Jacques Bertrand Mang da shauransu ke bayyana ra'ayoyinsu kan siyasa, tattalin arziki, shugabanci da kuma batutuwan da suka shafi haƙƙin ɗan adam. Wasu saƙonnin suna samun karɓuwa daga jama'a, yayin da wasu kuma ke haifar da cece-kuce da muhawara a ƙasar. A gefe guda kuma, gwamnatin Kamaru ta sha bayyana cewa tana da alhakin tabbatar da tsaro, zaman lafiya da kiyaye dokokin ƙasa. Saboda haka, idan ta yi imanin cewa wasu saƙonni sun karya doka ko kuma suna iya haddasa rikici, tana iya ɗaukar matakan shari'a akan waɗanda ake zargi, kamar Jacques Bertrand Mang da shauransu waɗanda a yanzu haka ke tsare bisa rashin mutunta dokokin ƙasar. Barista Muhammad Hamza, lauya a babbar kotun Duwala, ya ce Kamaru ta tanaji doka da ke shirya yadda mutane za su yi magana a social media ta yadda ba za su shige gona da iri ba.
14: Kamaru, muna da doka shirya yarda mutane za su yi magana a rezo sosiyo.
15: idan kai magana ya zamana ya shafi mutum ya bata wato yadda muke kira diffamation wato ka ka masa wani magana da bai daidai da yarda shi yake ba to sai a sa pursuit na wannan to irin wannan abin din ne Jacques Mangnan ya fada saboda bai bi ka'ida da aka tsara ba
13: kungiyoyin kare haƙƙin dan adam kuwa na yawan nuna damuwa kan yadda ake kama su ko gufana da wasu masu amfani da kafafen sada zumunta saboda ra'ayoyinsu da suka walafa a cewar su ya kamata a mutunta yancin faɗar albarkacin baki masu nazari akan harkokin siyasa da kuma zamantakewa tsakanin al'umma a Kamaru kamar Musa Useni na ganin cewa ya dace a hukunta masu yada manufofin su ba bisa ka'ida ba a yanar gizo
16: wannan yana nuna babban sakaci wajen control din mutane da kuma babban sakaci wajen tafiyar da al'amura na yada labaru ta inda yanzu su talabijin da sauransu yana nema ana nema a kashe su a cikin jin maganganu da bai zai ƙara ci gaba ma al'umma ba kowa ya fita kafar yada labaru ya bude na'urarsa ko ya bude wayarsa ya faɗi abin da ya ga dama a jaddada shi hukuncin cyber criminality nan da yake nuna cewa duk wanda ya fito ya faɗi magana da bai dace ba kan shi kara
13: saboda haka batun amfani da kafafen sada zumunta da kuma yadda gwamnati ke sa ido a kansu na ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin manyan batutuwa da ake tattaunawa a fagen siyasa da kare haƙƙin dan adam a Kamaru Zakari Sadu GW sashen Hausa daga Douala Kamaru
1: To yanzu kuma sai rikicin gabas ta tsakiya inda ikirarin da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya cewa wasu garuruwan kasar Lebanon take makwabtaka da tasa na san ballewa domin komawa karkashin ikon kasarsa ya haifar da takaddama Wakilin mu na yankin gabas ta tsakiya Mahmud Ya Azari na dauke da karin bayani daga birnin Alkahiran Masar
17: A wata hira da yayi da gidan talabijin din Fox News na Amerika Prime Minister na Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi ikirarin cewa wasu garuruwan Kiristoci na kudancin Lebanon sun nemi Isra'ila da ta haɗe su ƙarƙashin ikonta.
18: Christian villages in Lebanon.
17: Yace akwai wasu garuruwan Kiristocin Lebanon da muke dasawa da su kusan galibin bukatun su ne da kullum ma Isra'ila suke yin su. Wasu daga cikin waɗannan garuruwan sun nemi musu alfarmar komawa ƙarƙashin Isra'ila. Ba don komai ba sai don mu ba su kariya daga ayyukan ta'addancin da suke fuskanta daga kungiyar Hezbollah wacce take neman ganin bayan su. Netanyahu dai bai bayyana sunayen takamamman waɗannan garuruwan da yake ikirarin sun kaddamar masa da wannan buƙatar ba. To sai dai tuni shugabanni da mazauna garuruwan Kiristoci na kudancin ƙasar ta Lebanon suka fito ƙarara da kausasan lafuza suka musanta wannan ikirarin. Hanna Al-Amil, magajin garin Ramesh Daya daga cikin garuruwa mafi rinjayen Kiristoci a kudancin ƙasar ta Lebanon ya bayyana cewa wannan ikirarin ƙarya ce tsagwaranta kuma ko kusa ba su ma taɓa yin tunanin yin haka ba.
19: La tamyiz baina masihi wa muslim la'annana fi hadhihi al-marhala.
17: Yace ba ma bambanci tsakanin Kiristoci da musulmi a yankunanmu. Isra'ila ce ke neman dara mu biyu da irin wannan ikirarin nata don rura wutar gaba tsakaninmu da 'yan uwanmu. Ta hanyar nuna musu cewa mu 'yan barandanta ne bayan kuwa a zahiri tsawon tarihi ba ta rarraba tsakanin Kirista da Musulmai a hare-haren kisan kiyashin da take a kudancin Lebanon ta yaya a hankalce za mu nemi kasancewa 'yan Isra'ila ƙasar da a koyaushe take gasa mana aya a hannu haka zalika kimanin garuruwan Kiristoci 15 na kudancin ƙasar ta Lebanon sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa dangane da kalaman na Netanyahu inda suka jaddada cewa ba su taɓa irin wannan ikirarin a baya ba ba su kuma da aniyar yinsa nan gaba su ma da mahukuntan ƙasar ta Lebanon duk da aniyar su ta ci gaba da shiga tattaunawa da Isra'ila sun fito sun sha alwashin sai da rai a ƙoƙarin kare kowane taƙi ɗaya na faɗin ƙasar ta Lebanon duk hakan da yana zuwa ne mako guda bayan cimma yarjejeniyar sulhu tsakanin ƙasar ta Isra'ila da Lebanon albarkacin shiga tsakanin da Amurka ta yi yarjejeniyar da kungiyar Hezbollah ta fito karara ta yi tofin alatsi ne tana mai sukar ta kan cewa za ta share hanyar ba wa Isra'ila daman sake bararrajewa ne a ƙasar ta Lebanon Mahmud Ya Azare DW Hausa daga birnin Alkahiran Masar
1: Shirin hidimin tawa ƙasa na NYC a Najeriya aiki ne da ya wajaba ga matatan da suka kammala digiri ko makamancinsa a lokacin da suke ƙasa da shekaru 30. To dai wannan shiri na fuskantar garabawul bayan shekaru 53 da ƙirƙiro shi. shirinmu na darasin rayuwa da ke zuwa muku a ranakun Laraba ya yi nazari kan tasirin shirin na NYSC wajen samar da fahimtar juna tsakanin yankunan kudanci da arewacin kasar. Ga ɗanɗano daga wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba.
20: Matasa kan yi ma Najeriya wani kallo ko kuma hasashe, musamman 'yan arewacin ƙasar da basu taɓa zuwa kudanci ba, da kuma 'yan kudin da basu taɓa zuwa arewaci ba, amma zuwa yi ma ƙasa hidima na canza musu tunani da koyar da su darsa yadda Najeriya take. Yasir Gana wani matashi ne a arewacin ƙasar da ya gudanar da hidimar ta NYSC a kudancin Najeriya.
21: Kafin zuwa na NYSC na kasance ina kallon Najeriya da ƙabilu daban-daban, wanda a sakamakon jita-jita na mutane kan wasu ƙabilu musamman na yankin kudu ya sa ina kallon su a matsayin waɗanda ba sa son mu ƴan arewa. Amma a sakamakon bautar ƙasa, zaman da na yi da su cikin kamfi ya sauya tunanina sosai. Mun zauna lafiya, ba nuna wani bambanci, sai dai lokacin ibadan kowa ya je ya yi nasa ibadan.
20: Wasu matasan kuma kan yi zumuɗin zuwa yi wa ƙasar hidima saboda suna da wani tunani na daban da irin abubuwan da al'umma kan faɗa, amma kuma da sun je abin sai ya sauya. Wannan na daga cikin matashiyar da ke ma ƙasar hidima a halin yanzu.
22: Sunana Zainab Muhammad Daniya. Da farko ina kallon NYSC a matsayin abu ne mai sauki, kila ba wani wahala ake ciki ba. Tun lokacin da ma ina secondary school ina kallon duk wanda na gani cikin kakin NYSC, kai wannan ai ba ma wani muhimmanci ne da shi ba. Amma daga ranar da na saka kafa na baro gida, na taka na je Adamawa NYSC camp, na fahimci lalle-lalle wanda duka gani cikin harkar NYSC ya wuce reni, kuma ba ƙaramin mataki ne ya taka ba, sannan kuma yana cikin gwagwarmarar rayuwa.
20: Canza wurin zama da haɗuwa da al'umma mabubbantan ƙabilu na daga cikin darasan da Sani Usman ya ce ya koya, wanda yanzu haka shi ma yake bautar ƙasar.
23: Babban darasin da NYSC ta koya ma shi ne rayuwa tana buƙatar haƙuri, juriya, da kuma biyan abubuwa yadda suka kamata, da ƙoƙarin koyar sabon abu. Ta fahimtar da ni cewa bambancin mu a Najeriya ba matsala bane, idan har muka mutunta juna kuma muka haɗa kai, za mu iya gina ƙasar mu ta kai mataki ƙololuwa.
20: Gwamnatin Najeriya dai ta ƙirƙiro shirin yi ma ƙasa hidima, wato NYSC, a lokacin gwamnatin mulkin soja ta General Gawan, da nufin haɗa kan 'yan ƙasar, inda ake tura matasan kudancin ƙasar zuwa arewaci, su kuma 'yan arewaci a tura su zuwa kudanci, abinda ke koyar da dukkanin ɓangarorin darussan rayuwa. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya.
1: Ta ƙarshen shirin kenan, baki ɗaya madadin Zaharuddin Umar Dutsen Kura, editan da ya tsara kamar yadda kuka ji. Sunana Abdulkarim Muhammad. Abdulkarim ne ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
24: Masu sauraronmu, a nan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni, da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraronmu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tasharmu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW wanda ke zuwa muku daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin watannin da muka yi muku tanadi za ku ji kungiyar Hamas ta yi watsi da tayin ajiye makamanta a zirin Gaza bayan mika wuya da ragamar jagorancin lamuran yakin na akalla shekaru 20. Za a ji dalili. A Najeriya kuwa kallo ne ya koma kan zaben shekarar 2027 bayan da wani dan majalisar dokokin Amurka ya ce za su sa ido kan zaben. Za mu je mai babban birnin kasar Niger inda ake bikin cika shekaru 2 da kaddamar da kungiyar hadakar kasashen Sahel na AES. Akwai shirin siyasa da lafiya jari sai kuma ra'ayoyin ku. Amma kafin nan ga Abdulrahman Hassan zai fara da labarin duniya. Sunana Khadija Ahmad Rufai.
0: DW labarun duniya.
2: Jami'an tsaro a Kenya sun cauke mutane da dama da ke yin gangami a tsakiyar birnin Nairobi. Nan gaba a tsakiyar watan Yuli za a gudanar da zaman tattaunawa kai tsaye tsakanin Isra'ila da Lebanon a birnin Roma na Italiya. NATO ta yi fatan cewar tana da niyyar maye gurbin jiragen leƙen asiri na AWACS waɗanda kamfanin Boeing na Amurka ke ƙerawa da take yin amfani da su. Nan gaba a tsakiyar watan Yuli za a gudanar da zaman tattaunawar kai tsaye tsakanin Isra'ila da Lebanon a birnin Roma na Italiya. Bayan jerin tattaunawa tsakanin jakadun ƙasashen biyu a Washington. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin waje na Italiya ya shaida cewa za a yi wannan tattaunawar ci a ranakun 15 da 16 ga watan Yuli. Lebanon da Isra'ila sun fara tattaunawar kai tsaye a Washington a tsakiyar watan Afrilu a ƙarƙashin kular Amurka. Wannan shi ne karo na farko da ake yin wannan tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu cikin shekaru da dama waɗanda har yanzu suna cikin wani hali na yaƙi a zahiri. Tattaunawar ta sa an sa hannu a ranar 26 ga watan Yuni tsakanin Isra'ila, Lebanon da Amurka kan wata yarjejeniya ta zaman lafiya mai ɗorewa. Shugaban rundunar tsaro ta NATO Mark Rutte ya sanar da kwangilolin makamai da dama ciki har da ɗaya daga kamfanin Airbus na Turai a rana ta farko na taron ƙungiyar da ake yi a Ankara da ke a Turkiyya. A ƙarshen shekara ta 2023 NATO ta yi fatan cewar tana da niyyar maye gurbin jiragen leƙen asiri na AWACS waɗanda kamfanin Boeing na Amurka ke ƙerawa da take yin amfani da su. Yanzu haka shugaban Amurka Donald Trump ya isa a birnin na Ankara na Turkiyya a yau domin halartar wannan taro na NATO. Da labaran duniya ake sha daga nan sashen Hausa na DW. Jami'an tsaro a Kenya sun kama mutane da dama da ke yin gangami a tsakiyar birnin Nairobi. Duk da haramcin yin zanga-zangar ta tunawa da zagayewar ranar fafutukar tabbatar da demokradiyya da ta samo asali a shekara ta 1990. Wata ƙungiya mai suna Movement for Economic Justice ta yi kira ga 'yan Kenya da su yi zanga-zangar lumana a ranar 7 ga watan na Yuli, wacce ake kira saba-saba da harshen Kiswahili, wato 7/7 kenan, domin nuna rashin amincewa da musgunawar 'yan sanda da kuma ƙin cika alƙawarin shugaba William Ruto wanda aka zaɓa a shekara ta 2022 da kuma cin hanci da rashawa da suka yi wa ƙasar ta Kenya katoto. Ana tunawa da ranar saba-saba kowace shekara ta hanyar yin zanga-zanga cikin lumana wadda aka fara tun a ranar 7 ga watan Yuli na shekara ta 1990. Wadda ta buƙaci a kafa siyasa mai tsarin jam'in siyasa da dama a ƙarƙashin mulkin kama karya na Daniel Arap Moi daga shekara ta 1978 zuwa 2002. Mutane guda 18 suka jikkata a Damascus a lokacin da bamabmai guda 2 suka fashe kusa da hotel din da Emmanuel Macron ya kwana da shugaban Faransa ke kammala ta ziyara. Jami'an 'yan sanda guda 4 a cikin waɗanda abin ya shafa sun samu mummunan rauni a cewar ma'aikatar harkokin cikin gida na Syria. An sanya ɗaya daga cikin bamabman da aka yi wa ado a cikin kwandon shara ɗaya kuma a cikin wata mota kusa da hotel ɗin Four Seasons da ke a tsakiyar birnin na Damascus. Bayan fashewar abubuwan an ga Emmanuel Macron a fadar shugaban ƙasar Syria inda ya tattauna da takwaransa Ahmad al-Sharah. Emmanuel Macron ya isa a Syria a yammacin jiya Litinin kwanaki kaɗan bayan harin bom da ya kashe mutane 10 a wani gidan shayi da ke tsakiyar birnin Damascus. To labaran duniya kenan annan daga nan sashen Hausa na DW.
1: To an gaishe ta Abdulrahman Hassan dauke da labarin.
0: DW harkokin yau.
1: To a harkokin za a ji Najeriya ta ce ba za ta sabu ba kura da shan bugu gardi da kwashi kuɗi. Dole kamfanonin X da Meta su sake salon yadda suke ci da gumin kafofin yaɗa labaran cikin gida. Za a ji ƙarin bayani. Amma kafin nan bara mu je gabas ta tsakiya inda ƙungiyar Hamas ta sanar da rushe kwamitin gudanarwa na gaggawa da ke lura da zirin Gaza domin share fagen miƙa ragamar mulkin farar hula ga kwamitin gudanarwa na ƙasa. Wannan mataki ya zo ne bayan kusan shekaru 18 tun daga shekarar 2007. Ƙungiyar tana gudanar da mulki a yankin. Wakilinmu daga yankin gabas ta tsakiya, Mahmud Yaya Azare, ya aiko mana da rahoto.
3: Ƙungiyar ta Hamas ta sanar da rusawa kwamitin gudanarwa na gaggawa da ke lura da zirin Gaza na Falastinu don share fagen miƙa ragamar mulkin farar hula ga kwamitin gudanarwa na ƙasa da ƙasa da aka kafa. Biyo bayan cimma yarjejeniyar ne kawo ƙarshen yaƙi tsakaninta da Isra'ila da aka yi, wacce ƙasashen Amurka da Qatar da Masar suka shiga tsakani don cimma ta. Wannan matakin da ya zo ne bayan kusan shekaru 18 da ƙungiyar ta kwashe tana mulki a zirin na Gaza, tun bayan da ta raba gari da hukumar Falastinawa ta fatattaki jami'anta a shekarar 2007 a yayin da suke ƙoƙarin soke zaben da hukumar zaɓe ta tabbatar da cewa ƙungiyar ta Hamas ce ta lashe shi. Shugaban ofishin yaɗa labarai na ƙungiyar ta Hamas dai Ismail At-Tawabta ya tabbatar da cewa shugaban kwamitin gaggawa na hukumar ta Hamas da ke zirin Gaza, Muhammad Al-Farra, ya yi murabus. Ya ce daga yanzu mulkin zirin Gaza ya fita daga hannun ƙungiyarmu ta Hamas, ya koma hannun hukumar ƙasa da ƙasa da aka kafa. Don haka a yanzu duk wani hanzari ya ƙare wa Isra'ila na ci gaba da mamaye zirin Gaza da kakkashe mutane game da jefa su cikin balahirar yunwa. Shi kuwa Nabil Gazzawi, shugaban gamayyar ƙabilan zirin Gaza, kiraye ga ƙasashen duniya da su tashi haikan don tilastawa Isra'ila a ɓangarenta da ta aiwatar da tanazatanen yarjejeniyar da ta cimma da ƙungiyar ta Hamas bayan da ƙungiyar ta Hamas ta cika alƙawarin da ta ɗauka wa duniya. Ya ce wannan matakin da suka ɗauka mataki ne da ya dace yake kan turba, ya kuma rage ga sauran ƙasashen duniya a yanzu da su masu tashi su taka irin tasu rawar ta tabbatar da ganin sun matsa lamba ga masu ruwa da tsaki wajen aiwatar da wannan yarjejeniyar don ganin an aiwatar da ita yadda ya kamata. To sai dai a wani hanzari ba gudu ba, ƙungiyar ta Hamas ta fito ƙarara ta bayyana cewa batun sun ce mata ɗamara batu ne da ba shi da alaƙa da yarjejeniyar da aka cimma da ita. Kasancewar ci gaba da ɗaukar makamai a wurin ƙungiyar ta Hamas wani ɓangare ne na haƙƙin dokokin ƙasa da ƙasa waɗanda ke halatta wa dukkanin al'ummomin da suke fuskantar mamaya. Damar yin fito na fito da masu mamayar ko da ta hanyar amfani da makamai ne. Tuni dai ministan harkokin wajen Isra'ila Gideon Sa'ar ya bayyana matakin a matsayin wata dabara da ƙungiyar Hamas ɗin ke ƙoƙarin yi don kaucewa miƙa makamanta. Yana mai cewa muddin ƙungiyar ta Hamas ita ce ke riƙe da makamai a zirin na Gaza, to batun ikirarin da take na ajiye madafan iko zuƙi ta mallici. Shi ma dai shugaban hukumar Falastinawa Mahmud Abbas ya siffanta matakin da ƙungiyar ta Hamas ta ɗauka da na jeka na yi ka. da ko kusa ba zai fitarwa da al'ummar zirin na Gaza kitse daga wuta ba. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alkahiran Masar.
1: A Najeriya ana mai da martani mabambanta akan kalaman da wani dan majalisar dokokin Amurka Riley Moore yayi kan cewa Amurka za ta sanya idanu sosai akan yadda za a gudanar da babban zaben Najeriya da aka shirya gudanarwa a watan Janairun shekara mai zuwa ta 2027. Wakilin mu dake Abuja Ways Abubakar Idris ya aika mana da wannan rahoton.
4: Fitowa karar a fili da dan majalisar dokokin Amurka yayi na nuna cewa kasar Amurka za ta sanya idanu kan zaben na Najeriya, na nuna yadda yake bin al'amuran da ke faruwa a kasar, musamman babban zaben da ake fuskanta da tuni aka yi masa acara akan shirye-shiryen gudanar da shi. Duk da cewa ba gwamnatin Amurka ce ta bayyana wannan bukata ba, amma ga Professor Abubakar Umar Kari, masanin kimiyyar siyasa da ke Jami'ar Abuja, ya bayyana cewa akwai falauje cikin nadi bisa kalaman na dan majalisar dokokin Amurkan Riley Moore.
5: Riley Moore yana daya daga cikin gungun matsatsar ra'ayi na jam'iyyar Republican ta shugaba Donald Trump. Wannan ikirari na baya-bayanan da yayi yana nuna cewa basu da daraba, wanda a zahiri ma katsalanda ne cikin harkokin cikin gida na Najeriya ba saba abu bane. So suke su ta kunna wuta, suna propaganda domin su samu abin da suke so.
4: Yan siyasan Najeriya dai, musamman na bangaren adawa, sun dade suna koki da ma zargin yadda hukumar zaben Najeriya ke shirye-shiryen gudanar da zaben domin ta kai ga wasu, suna ma gayyatar kasashen duniya su zo su shiga cikin wannan zabe ta yadda za a yi shi a wani lafiya, kuma a tabbatar da an yi zabe mai tsari. Domin tuni manya daga cikin jami'in adawan Najeriya suka bayyana bukatar kungiyoyin kasa da kasa da ke sa ido a kan zaben su tabbatar da sun yi hakan. Malam Faisal Kabiru jami'i ne a jami'ar adawa ta ADC a Najeriya.
6: Tabbas wannan babban abun farin ciki ne, kuma abun ayaba ne, domin ita ce gwamnatin Asuwaju Bola Ahmed Tinubu babu wanda take tsoro a Najeriya idan ba America ba. Ina mai tabbatar maka da cewa hakan zai tasiri, kuma hakan zai taimaka domin ganin cewa an yi abin da ya dace, kuma wannan mataki ne da ya kamata dukkanin kasashen duniya ba iyafuka ne ba su dauka domin tabbatar da cewa an samu nagartacce sahihi.
4: Dan majalisar dokokin Amurka Riley Moore ya kasance mai yawan magana akan abubuwan da suka shafi Najeriya, domin shine kan gaba wajen zargin cewa ana cin zarafi da ma karkashe kristoci a Najeriya, da har ya sanya Amurkan kai hari a Najeriya da ma turo sojoji na musamman. Ya kuma sa baki inda ya nuna goyen baya akan kafa yan sandan jihohi. A yanzu kuma gashi ya bullo da batun bayyana cewa Amurka za ta sanya idanu akan zaben Najeriya. Malam Isa Tijjani na cikin kungiyoyin farar hula da suka dade suna sa ido akan zaɓuɓɓukan Najeriya.
7: Ina ganin wannan shine abin da ya rage mana, tunda dai a tsakaninmu mutanen mu ba za su gaskiya a junan su ba, wasa suke da hankalin mutane. Idan aka ce America za ta yi, kuma za ta yi tsakaninta da Allah da gaske, to kaga duk mutumin da ya ce zai kawo wani tasgaro ko wani matsala a cikin zaben shi ya ja makansa.
4: A yan watannin nan dai an ƙara ganin shigar Amurka da na jami'an ta harkokin cikin gidan Najeriya, ayyane da ya sabawa al'ada ta diplomasiya ta ƙasa da ƙasa, da ƙasashen biyu kan rufe kofa su tattauna a kai. Maimakon hakan, wasu jami'an Amurkan irin su dan majalisar Riley Moore sun zababatu akan batutuwan cikin gidan ƙasar, da masharhanta da yawa ke ganin katsalandan ne a harkokin cikin gidan Najeriya. Ways Abubakar Idris, DW Hausa, daga Abuja, Najeriya.
1: To har yanzu dai muna tarayyar Najeriya, inda a wani sauyin tsarin kafafen labarai a cikin tarayyar Najeriya, gwamnatin kasar ta umarci bincike kan kamfanonin sada zumunta da ke cin karansu babbaka, kamfanin Meta da ya mallaki kafofin sada zumuntar Facebook da sauransu da ke cikin harkar ƙirƙirar fasaha ne dai ke fuskantar zargin baba kere cikin masana'antar jaridar tarayyar Najeriya. Abun kuma da ya kai ga wani gamin gambizar kungiyoyin labarai a cikin tarayyar Najeriya shigar da korafin neman bin haƙƙi kan rawa da ma tasirin. Wakilinmu Ubala Musa ya aiko mana da rahoto.

0: kamfanin Meta kadai da ya mallaki WhatsApp da Instagram da Facebook na samun abin da ya kai dala Amurka miliyan 200 a shekara a tarayyar Najeriya, kasa mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka. To sai kuma ba tare da kamfanonin labarai da ke cikin gidan kasar samun komai a ciki ba, duk da kasancewa kafa ta samar da bayanai da kamfanin ki dogaro a cikin harkokinsa. Abin kuma da ya tada hankalin wani gamin gambiza na kungiyoyi da kafafen labaran da ke a tarayyar Najeriya, kuma ke neman gwamnatin kasar ta ɗauki mataki bisa barazanar kafafen na waje, duk da girma na kasuwar da ke a tarayyar Najeriya cikin batun labaran da har yanzu kamfanonin na gida na tangal-tangal sakamakon rashin kuɗaɗe na shiga. A balaka ɗaya dai harkar labarai da batun nishaɗi ta nasarar samar da arzikin da ya kai dala Amurka miliyan 400,000. To sai kuma ƙasa da kaso 10 cikin 100 na wannan adadi ne ya tafi ga kamfanin labaran talabijin da ke zama na kan gaba a cikin masana'antar. Ibrahim Shehu dai yana zaman shugaban kamfanin talabijin na Trust TV, ɗaya kuma cikin 'yan kwamitin neman sai ta sauyin na kafafen labaran.
1: Mutane suna zuwa ne su bibiye shafukanmu ta hanyar AI wanda zai tsakuro bayanan nan da kai ka wallafa sannan ya ba mutane ba tare da ya ba su a wato link wanda zai tura su labaran namu ba. Wannan ce irin sana'ar ta zamani da ake neman kuɗi da ita. Yawan mutanen da ke zuwa shafukanka ke yawan kuɗaɗen da za ka samu, shi kansa shafukan sada zumuntan kuɗaɗen da ake samu daga wurinsu baya kai kuɗaɗen da suke ba su a kafofin yaɗa labarai a ƙasashen waje musamman a Turai da kuma Amurka.
0: Ko a shekarar ta shuɗe dai hukumar kare haƙƙi na mai sayar da ke a tarayyar Najeriya ta ci kamfanin Metan tare da ya kai dala Amurka miliyan 220 bayan da ta ce ta same shi da saba ƙa'ida ta amfani da bayanai na ƙasa cikin harkokinsa. A Najeriya miliyan 114 ne dai aka ƙiyasta yana amfani da kafafen na Facebook da Instagram a wajen talar hajja ko bayan WhatsApp da ke zama ruwan dare ga duniyar ƙasar. Sannan hankali dai Najeriya tana ƙara matsawa zuwa ga zamani cikin sadarwar da ƙila neman labarai da ke inganta rayuwa da makoma. Alhassan Yaya dai yana zaman shugaba na ƙungiyar 'yan jaridar tarayyar Najeriya ta NUG, kuma ya ce babu gudu babu ja da baya ƙoƙarin kaya zuwa kariya ga kamfanonin na gida.
2: Sannan kamfanoni suna ƙoƙarin su ga cewa sun karya duk kafafun yaɗa labaru wato na ƙasa. Wannan kuma ba za mu amince da shi ba, shi sa muka kai ƙorafinmu ga shugaban ƙasa ya duba ya gani sannan ya tabbatar an bincike su an ga nawa suke samu a Najeriya, sa'annan kuma nawa ne ya kamata ƙananan kamfanoni na wato kafafun yaɗa labaru za su samu.
0: Duk da cewa dai a baraka ɗaya dai Metin ya taka rawa wajen inganta tattalin arzikin tarayyar Najeriya da abin da ya kai dala Amurka miliyan 830. Akwai dai tsoron babakiyar na iya kaiwa ga aika kamfanonin labaran cikin gidan da daman gaske zuwa ga barzaho. Yawan masu zuwa kafafen labaran da ya ragu da kaso 26 cikin 100 a shekarar ta shuɗe sakamakon ayyukan kafafen na waje. Yashau Aliyu dai na zaman ƙwararre ga tattalin arzikin tarayyar Najeriya da kuma ce da kamar wuyacin duniya na kamfanonin na waje.
3: Bayan da za a yi kamfanoni da suka yi kirkira suka kashe kuɗi suka yaɗa shi suna biyan buƙatar masu amfani da shi a haɗa su da kamfanoni.

0: inganta wasu fannoni muhimmai kamar na tsaro, tattalin arziki da ma diplomasiya. To koya ƴan kasashen na AAS suke kallon wannan tafiya ta haɗin gwiwa yau shekaru biyu? Wakilinmu na Yamai, Salisu Bukari, na ɗauke da rahoto.
1: Wannan gamayya dai ta kasashen na Sahel da ta cika shekaru biyu. Da yanzu shugaban gamayyar kasashen shine shugaban kasar Burkina Faso, Captain Ibrahim Traore, wanda ya yi jawabi albarkacin cika shekaru biyu da girka wannan gamayya ta kasashen na Sahel, inda ya kira ga 'yan kasashen da su kasance masu haɗin kai da kuma juriya, don ganin cewa tahiya ce da aka sawa gaba wadda take da ƙururrube a cikinta, wanda kuma juriya da haɗin kai da ba da goyon baya ga dukkanin 'yan kasashen shine zai sa a kai ga turin mun tsira. Ga masu sharhi kan al'amuran waɗannan kasashe uku, tun bayan kafa su na IOS irin su Ibrahim Amadu, ɗan jarida da ya yi suna wajen faɗin gaskiya ko madacinta a matsayin gyar kayanka, ya yi nashi tsokaci inda ya yaba wasu fannoni da ya ce an ci gaba, kamar samun karɓuwa na ƙungiyar daga ƙasashen duniya, sannan ya ce an samu fahimtar al'umma kan siyasar duniya da illolin mulkin mallaka da muhimmancin samun mulkin kai, sannan da batun manyan ayyuka na gine-gine da aka samu a cikin ƙasashen da kafa kamfanoni da masana'antu, kafin ya ce akwai sauran zomo a kaba a fannin tsaro.
2: To bisa ga tsaro lalle-lalle ana samun galaba bisa ga 'yan ta'adda, amma kuma hal yanzu sojojinmu suna mutuwa, kan kasashen ga uku kuma civil kuma suna mutuwa. Shi kuma wannan abu ya kamata a ce shi ne ma babban ginshiki wanda ya sa sojojin ga guda uku sun ka hamɓarar da 'yan siyasa. To ya kamata a ce a yau zancen da ake yi wannan kashe-kashe mun yi nisa da su, to kuma abun bakin ciki hal yau dai ana samu ana cikinsu. Me ya kawo wannan 'yan ta'adda suna samun tallafi daga kasashe na waje?
1: A fuskar masana masu sharhi kan harkokin kasashen uku irin su Sherif Haidara, ɗan jarida da ke ƙasar Faransa, da a kulliyomin suke muhawara kan wannan sabuwar tafiya ta kasashen uku, ya ce daman batun samun cikakken incin kai yana ɗaukar lokaci kuma sai an wahala. Sai dai ga masana irin su Dr. Ato Namaiwa, malami a jami'ar birnin Tawa, ya taɓo batun fitar da kasashen su kai daga kotun ICC da kuma katsewar dangantaka da aka samu na baya-bayan nan da ƙasar Burkina Faso ta yi da Faransa, wanda ya ce a fannin tattalin arziki kuma kasashen na cikin tsaka mai wuya, ganin cewa sun kasa ficewa daga ƙarƙashin kuɗi na SEFA, wanda ya ce babban tarnaki ne ga cigaban kasashen uku. Sannan ya ci gaba da cewa
3: ɗaya ɓangare jinkirin gyara tsarin jagoranci ya sa hal yanzu almubazarancin da muka sani a lokacin 'yan siyasa ya dawwama a ƙarƙashin jagorancin sojojin ƙasashen guda uku. A ta fannin tsaro, ko da yake dai akwai ƙoƙarin da aka yi, hal yanzu al'umma tana jira la'akari da yanda matsalar tsaro ta ƙara ƙamari a kwanan nan, yana nuni da cewa hal yanzu wasa'ar da ƙasashen guda uku take umhani da su bata biya kuɗin sabulu ba.
1: Sai dai ga masu adawa ga gwamnatin ta mulkin soja irin su Tahir Garka, mai magana da yawun ƙungiyar adawa ta J. Vincent, ya ce su a nasu gani ƙungiyar an kafa ta ne ba don cigaban al'umma ba.
4: Ai, ka gani, tun bayan kafawarsa ba a gaba wata cikakkiyar manufa ta tattalin arziki ko tattalin ilimi.
1: Lamarin da a halin yanzu ya kasance kashi biyu, da na masu kishin cigaban Afirka da fatan samun cikakken mulkin kai na kasashen, da kuma masu fafutukar ganin ko ta halin kaka kasashen na Afirka sun zamana inda suke gidan jiya noman goje. Lamarin da masana suka ce dole fa sai fayan kasashen na Sahel sun jure sun kuma toshe kunnuwansu daga sauraron masu aƙidar kasancewa a ƙarƙashin mulkin mallaka. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
0: Tuma adalla da wannan rahoto muka kawo ƙarshen rahotannin da muka mai kutanadi a wannan zango. Yanzu kuma sai fagen shirye-shirye, amma kafin da muna dakon ra'ayoyinku a kan shafinmu na Facebook za mu karanto sunan ba da jimawa ba. Kafin mu je ga fagen shirye-shiryen, ga wannan.

0: tuma da lahin zuku ma sai fagen shirye-shiryen namu farawa da shirin siyasa da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Rikicin siyasar kasar Senegal na kara kamari da daukar sabura da kibla ko kuma fasali. Sanadiyar zafafar tsamin dangantaka tsakanin aminan juna a da yanzu kuma abokan hamayya. Wato shugaba Basiru Diomaye Faye da tsohon prime ministansa wanda yanzu shine shugaban majalisar dokokin kasar

Usman Sanko. Bayan da Sankon ya jagoranci kaddamar da sabuwar dokar takaita karfin ikon shugaba Faye. Wannan ne maudu'in shirin na yau, tare da ni Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.

0: To duka duka a ƙarshen shirin kenan na wannan lokaci a madadin kowa da kowa sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
1: Jama'adallah da fatan wannan shiri ya ƙayatar da ku ga shirinmu na gaba shirin lafiya.
2: DW Lafiya jari.
3: Vitamin abubuwa ne na halitta waɗanda ke da mahimmanci a cikin jikin ɗan Adam. Tunda jiki ba zai iya samar da su ba banda kaɗan da yake samarwa. Dole ne a same su kowace rana ta hanyar abinci daban-daban don samar da kuzari, ƙarfafa garkuwar jiki da kuma hana cututtuka. Misali a yau za mu duba mahimmancin vitamin A ko kuma vitamin A. Sai a biyo mu sannan hankali a cikin shirin wanda ni Abdulrahman Hassan na shirya kuma zan gabatar.

0: vitamin A ko kuma vitamin A na da muhimmanci don kiyaye gani na ido na yau da kullum. Garkuwar jiki da sabunta kwayoyin halitta haka nan yana da muhimmanci ga lafiyar fata da jiki. Joseph Megare ƙwararren likita ne akan sha'anin abinci mai gina jiki da kuma magunguna a tarayyar Najeriya.
1: To wannan vitamin A da yake magana wata sinadari ne wanda shi dan adam yana bukatan shi kuma yana da magani ta wurin gyara ido yana cikin musamman cikin ayyukan da kake bukatan vitamin A kuma zaka samu wannan vitamin A mostly abin da ake kira fruits kamar carrots yana cikin the chief source na samun vitamin A kuma zai iya gyara maka idanunka inda akwai matsala ciki. To shi vitamin A dai a kowane rana ne akwai abin da kiyashin abin da ya kamata ka sha ba wai zaka sha ne na dindindin ba kuma ya kamata kafin ma ka fara da shan vitamin A kaga shi likitan ido ya dubi maka ido ya tabbatar cewa kana rashin wannan vitamin A. Shi ma vitamin A ne za a same shi a yeast powder wanda ake samunsa a shagunan magunguna wanda ake kira pharmacy. So su ba dai sha ake sha wai don na dindindin ba. So don na lura a wannan lokacin in ka ga mutum ya siya vitamin A ko vitamin C zai ta shan shi har to wannan shine muke kira drug abuse ko kuma bai kamata ba.
0: Akan sha waɗannan vitamin ne bisa ƙa'ida na ɗan lokaci ba wai na dindindin ba domin inganta lafiyar jiki wanda kuma zarta hakan zai iya zama illa a cewar likita Joseph.
1: Shi yasa ya kamata bayan ka ga likita ka je kuma ka karbi maganinka a wurin shi likitan magunguna. Shi likitan magunguna dama aikin shi kenan ya zonar da kai ya fiyashe maka ya faɗa maka abubuwan da ya kamata ka yi da lokacin da za ka sha magani da lokacin da kuma ba za ka sha maganin ba. Don akwai wasu magungunan ko kuma sinadarin da za ka iya sha zai iya ya je hadu da abincin da ka ci. So za a iya ce maka ka bar ko minti 30 ko awa ɗaya kafin ka sha magani kaza ko kuma sinadari kaza. Indai sinadari ne wannan ana baka ne don mayewa abin da nake jikinka ya nuna cewa babu shi isheshe. So ba zai za ka sha shi na dogon lokaci ba. Amma indai kana dai da ciwo ne wanda ya kamata ka sha za ka sha shi na ɗan lokaci. Kamar antibiotics wanda ake bayarwa ba zai wuce ka sha antibiotics kwana 5 ko zuwa 7 ba wanda bayan ka gama ya kamata ka koma wurin likitan ka yi maka guji a tabbatar ko wannan cutan tana nan ko ba ta nan kafin ka sha magani ba wai ka fara shan magani dindindin ba akwai illa ciki.
0: Sinadaran vitamin A sinadarai ne da ke taimakawa rayuwar dan adam ta yi kyau a cewar Dr. Sa'id Zakariya Muhammad likita a tarayyar Najeriya.
2: Vitamin A suna daga cikin kananan sinadaran da jiki ke bukata kamar nau'in abinci sun kasu kashi-kashi. Akwai abin da ake cin shi protein, akwai abin da ake cin shi carbohydrate, akwai abin da ake cin shi fat and oil, da kuma akwai abin da ake cin shi vitamins. So waɗannan vitamins din su ne kananan abubuwan da jiki ke bukata mafi kankanci amma kuma suna da matukar muhimmanci a jiki wanda ke karancin su yana jawo matsaloli da dama. Waɗannan vitamins wanda aka kusan akasari kowa zai fi yana yin su kamar da ake vitamin C, vitamin A, vitamin D kuma kowane yana da tasirin da yake yi. So waɗannan su ne ɗan kananan sinadaran da ake buƙatar su a jiki wanda ke suna da matukar muhimmanci. Akasari su waɗannan sinadarai wanda jiki ke buƙata ana sa ran mutum ya riƙa samun su daga abin da yake ci ko abin da yake sha. To amma saboda yanayin rayuwa tun ban na irin na yau ba kowa ne ke iya samun isasshen abincin da zai ke iya ɗauke da duk waɗannan nau'in sinadarai na abinci ba wanda jiki ke bukata. So sau da yawa al'umma suna fama da ƙarancin irin waɗannan ƙananan sinadarai masu muhimmanci. Ba na ce ƙanana ba ne saboda wai sun ƙanana ne, a'a, saboda ga su ɗan kaɗan ne a jiki amma kuma buƙatar da misali in ka auna yawansu da tuwo misali da kake ci da irin yawan da za ka sha na vitamin kamar carbohydrate misali wanda yake ba ta energy. Shi kuma wannan shi yana taimakawa ne wajen wani ɓangarori yadda energy ɗin ma zai tasiri kamar misali in muka ɗauki vitamin A vitamin A yana daya daga cikin sinadaran da suke tasiri akan halittar dake cikin idanu. Akwai nau'in sinadaran da vitamin A ne yake sa ake iya halittar wannan sinadarin, wanda idan ana da karancin shi to ido ma ba zai iya aiki ba. Kazalika ingantan kariyar jikin dan adam, wa'annan sinadaran suna da matuƙar muhimmanci. Akwai rawar da suke takawa domin samun ingantaccen kariyar jiki wanda jiki ke samu saboda abubuwan da kake suke shiga jikinka yau da kullum, jikinka yana yaki su ba tare kai ka sani ba. Kazalika akwai nau'in shi kansa yadda halittun mu suke girma, wasu daga cikin gabbai na cikin jiki su organ da ke cikin jikin mu, girman su yana da tasiri kwarai da gaske. Wannan sinadarin yana bada gagarumar gudunmuwa wajen wa'annan organ din na jikin mu su girma, su kai mizani za su fitar da abin da ake bukata su fitar. Haka bangaren haihuwa, duk halittun ɗan halittar da Allah ya tanadar da suke bada gudunmuwa wajen haihuwa da sauransu, wannan sinadarin yana da matuƙar rawar da yake takawa wajen nunansa da girmansa da kuma nunansa da kuma aikin da ya kamata yi.
0: Kowane abinci da ɗan adam kan ci yana da nasa irin vitamin, to amma rashin wasu daga cikin vitamin ɗin da ake buƙata a cikin cimakar shi ne yakan sa a sayo domin cike giɓi, a cewar Dr. Sa'id Zakariya Muhammad.
2: Alhamdulillah, kasancewan da wuya a ci abin da muke ci ko abin da muke sha ya kasance ana samun isassun wannan, to akasari akan ba da dama misali a samu ɗan makofi, tunda ba kowa ne ke iya samun ainihin abincin da zai da zai baka jikinka zai ba jikinka irin yawan wannan sinadari da ake bukata ba. Saboda haka akasari za ga akwai abin da ake ce supplement, wanda yake mutane suna amfani da shi, wanda yake dan taimakawa wajen maye gurbin abin da gaban da yake ce mishi raran da ya kamata a ce jiki ya samu. Kazalika akwai nau'in abubuwan abinci kuma da abin sha wanda suke kamar su ɗan ganyayyaki din nan, akwai wanda yake suna ɗauke da nau'in wannan na vitamin A din, wanda yake yayin da aka sarrafa su aka ci jiki zai tatso wannan, ana ce su provitamin A, so jiki zai tatso wannan vitamin A daga cikinsu, su ganyayyaki haka, su zogale, su alayyahu da su kabeji da makamantan irin waɗannan, su lemo, su duk waɗannan waɗansu nau'in abubuwa ne wanda yake jiki zai iya amfani ya sarrafar da su da ya fitar da wannan sinadarin da jiki yake bukata vitamin A. Saboda haka akwai haka kuma akwai kayan misali marmari irin kamar misali su madara da sauransu, su ma yana ɗauke da wannan nau'i na sinadari na vitamin A wanda jiki yake bukata. So waɗannan su ne ɗan ƙananan hanyoyin da ake samun wannan vitamin A ɗin, amma akasari saboda yanayin rayuwa ta irin ta yau akwai supplement wanda yake akasari shi ne mutane suka fi amfani da shi wajen samun maye gurbin wannan gibi da ake samu na bukatan jiki na wannan sinadari. Amma kuma sau da yawa ɗan ƙauyuka idan mutane aka cika faɗakarwa akwai abubuwan da za su iya shukawa su amfani da shi a ƙauyuka wanda yake zai iya ba su wannan sinadaran. Kuma an kadi bayancin su carrots, su kabeji, su alayyahu da wayi, za ga duk da ƙauyuka ake shigowa da su bariki. So kuma haga waɗannan su lemo da sauransu, za ga cewa ba kowane ɗan ƙauye zai iya zuwa ya sai vitamin C ba.
0: Kuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau, a madadin dukkanin sauran abokan aiki musamman ma wakilinmu na Kaduna Ibrahim Yakubu, Abdulrahman Hassan ke ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.
3: Kuma Allah yanzu kuma ga shirinmu na gaba, shirin wasiƙun masu sauraro.
4: DW wasiƙun masu sauraro.
5: Masu sauraro barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiƙun masu sauraro. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin wasiƙun ra'ayoyinku bisa al'amura na yau da kullum. Tare da ni Zainab Bilyamino Abdullahi da zan gabatar.

Shirin wasiƙun masu sauraro ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Wasiƙa gaba ta kace Umar Arbade Abadan daga jihar Difa a jamhuriyar Niger. Yace a yau abin da ke ci mun tuwa a ƙwarya ba zai wuce halin da ƴan uwa na ƴan gudun hijira suke ciki ba, musamman ma a nan garin Difa da ke jamhuriyar Niger, sakamakon rashin tallafi daga hukumomi da kungiyoyin jin kai wanda ya jefa su cikin halin ni yasu, inda kananan yara ke kuka, manya na tagumi sakamakon tsananin yunwa. Dan haka ina kira ga jama'ar Annabi da su taimaka wa waɗannan bayan Allah. Daga ƙarshe ina fatan Allah ya sa sakona ya je ga kunnuwan waɗanda na yi domin su. Sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun Hadiza Alhaji Buhari da Hajiya uwa ni garin Malam da Fatima tar Usman dan Fodiyo layin Dangana daga jihar Damagaram a jamhuriyar Niger. Suka ce a duk lokacin damuna ana samun sabani tsakanin manoma da makiyaya wanda kan yi sanadiyar asarar rayuka da dukiyoyi. Dan haka muna kira ga gwamnati da sarakunan gargajiya da shugabannin al'umma da su ƙara ƙoƙari wajen sasanta ɓangarorin biyu, tare da tabbatar da bin hanyoyin kiwo da kare gonakin manoma. Zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin manoma da makiyaya shi ne ginshiƙin bunƙasar noma da kiwo da tsaron al'umma. Idan kowa ya mutunta haƙƙin ɗan uwansa, za a rage rikice-rikice kuma a samu zaman lafiya mai ɗorewa. Za mu ƙarƙare shirin da wasiƙar haɗin gwiwa ta hannun Jikan Mani Dingas tare da Buniyatele Dingas daga jamhuriyar Niger. Suka ce DW Hausa har yanzu matsalar tsaro da ta zama siyasa a ƙasarmu Najeriya shi ne babban abin da yake ci mana tuwo a ƙwarya. Muna kira ga dukkan masu riƙe da madafun iko a Najeriya da su ji tsoron Allah, domin yanzu a arewacin Najeriya babu wata jiha da za ka tafi hankalinka a kwance, ba ka tunanin komai sakamakon tsoro da fargaba da aka cusa mana a cikin zukatanmu. Allah, mun kawo kukanmu gare ka, ka kawo mana ƙarshen ayyukan ta'addanci da masu ɗaukan nauyinsa a ƙasarmu Najeriya.

Da waɗannan wasiƙu na ku muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin abokan aiki da suka bada gudunmuwa har shirin ya zo gare ku. Zainab Bilyaminu Abdullahi ke fatan ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na DW.

0: Tuma Della kuma muna tare da Zainab Yaminu ba ta yi nisa ba za ta dora daga inda ta tsaya ta tattaro wasu daga cikin ra'ayoyinku akan rahotannin mu na wannan lokaci. Malama Zainab barka da warhaka.
1: To barka dai da aiki.
0: To barka ka da kin tattaro mana ra'ayoyi da wanne zamu fara.
1: To bari mu gani ai ko wane kusan ya dauki hankalin masu sauraron mu bari mu ga da wani ya kamata mu fara. To ko mu fara da na Jamhuriyar Niger.
0: To babu damuwa. Ai mun baki na mami ta tafiya.
1: To akwai kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afrika suka ce muna fatan kungiyar IAS za ta gyara inda ta ga akwai gyara a tafiyar ta ta shekaru biyu inda kuma yake da wato akai kokari. To muna fata a ƙara kokari akan wanda akai. Sai Yusufu Idi dan mutanen Tumfasira yace hakika girka wannan kungiya da kasashen mu na Mali da Burkina Faso da Niger suka yi yayi matukar taimakawa wajen cimma muradai da yawa. Allah ya ƙara kare mu daga bata garin mutane.
0: To amin amin.
1: Akwai Safiyano Adamu Sagiru yace ina taya kasashen Mali da Burkina Faso da kuma kasata Niger murna cika shekaru biyu da kafa kungiyar IAS. Allah dai ya sa haƙasa ta cimma ruwa. Sai Iliyasu Tanimuni malamin makaranta yace hakika cika shekaru biyu da kungiyar IAS ta yi da kafuwar hadaka sai dai mu ce alhamdulillah domin wannan hadaka ta kawo ci gaba sosai a wannan kasashe namu musamman ma a fannin tsaro inda suka hada gwiwa domin yaki da ta'addanci. Sai Zakariya Usajo Barade yace ina taya kasashen mu na IAS murna cika shekaru biyu da girka wannan kungiya. Abinda ya rage kawai shine yadda za a samu kuɗi da za su mai gurbin kudaden sifa da ake wato da aka dade ana zalantar mu da su.
0: To fa ikon Allah aka ce wai ra'ayi riga
1: shi yana ganin wato yanzu abinda ya rage wannan kungiya shine ta samu musu na kuɗi na bai daya wanda za ka ringa amfani da shi. To bari mu koma Najeriya.
0: Yawwa abinda zan ce kenan ce mu je wani batun kuma saboda lokaci.
1: Batun sa ido kenan idan zabe na shekara ta 2027 ya zo. Akwai Muhammadu Sunusi yace DW Hausa sa ido da Amurka take son ta yi akan zaben Najeriya hakan na nuna cewa ƴan Najeriya za su sake komawa cikin kangin rayuwa domin har abada Turawan yamma ba za su taba yin abin da dan Afrika zai ji dadi ba. To wannan ne ra'ayin
0: ka.
1: To akwai Kabir Kwangila Flyover Zaria yace DW Hausa magana ta gaskiya abun ayaba ne matakar sa ido akan zaben shekara ta 2027 da wani dan majalisar dokokin Amurka ya ikirari muddin dai sa idan babu lauje a cikin nadi. Sai bawa Abdullahi Maska yace idan so samu ne mu ƴan Najeriya ba mu bukata sanya idan Amurka a duk wani zabe na kasar mu Najeriya. Sama'ila Agnes Malam Faturi yace majalisar dokokin Amurka wato abinda daya daga cikin dan majalisar dokokin Amurka ya ayyana na cewar za a sa ido akan zaben Najeriya. To sai dai mu ce Allah ya sa mu ga alkhairi.
0: To amin.
1: Sai Lawali Manchester Kamba yace ba laifi bane ku sa ido amma ba mu goyen bayan magudi a bar al'umman Najeriya da abin da suka zaba. Sai Ali Sarkin Yakin Nima daga Accra Ghana yace war a cewa wani dan majalisar dokokin kasar Amurka za a sa ido a zaben Najeriya na shekara ta 2027. To waye ne ne ya sa shi ma wannan aikin? Shi alama tambaya ce ma ya jefa wane ne ya sa shi wannan aikin? Yace to mu fatan mu Allah ya zaba wa Najeriya shugaba na gari mai kishin kasa ba mai kishin aljihun shi ba.
0: To amin amin. To malama Zainab ina ga zan dakatar da ke a daidai wannan gaba domin Brian dan karantu wasu da suke bibiyan mu kai tsaye. Akwai Baban Dadi Bashir Mustafa, akwai Abdullahi Liman da Masak, Abu Zaidi Ibrahim Naumau, akwai Jafar dan gwamna, akwai Yusuf Haruna Kariya Niger, akwai Maman Sandauda Cinwaza da kuma Abdullahi Liman da Masak, Ali Bulama da dai sauransu da suke bibiyar mu kai tsaye. Muna godiya sosai malama Zainab, muna godiya sosai. Yanzu za mu yi waya gurin Abdulrahman Hassan domin sauraron labaran duniya zagaye na biyu.
2: DW labaran duniya. Mutane guda 18 suka jikata a Damascus lokacin da bamabamai guda 2 suka fashe kusa da hotel din da Emmanuel Macron ya kwana. Da shugaban Faransa ke kammala wata ziyara. Jami'an yan sanda guda 4 na daga cikin waɗanda abin ya shafa a cewar ma'aikatar harkokin cikin gida na Syria. An sanya ɗaya daga cikin bamabaman da aka yi wa ado a cikin kwandon shara. Dai kuma a cikin wata mota kusa da hotel din Fall Season dake tsakiyar birnin Damascus. Bayan kwashewar abubuwan an ga Emmanuel Macron a fadar shugaban ƙasar Syria inda ya tattauna da takwaransa Ahmad al-Shara. Emmanuel Macron ya isa a Syria a yammacin jiya Litinin kwanaki kaɗan bayan harin bam ɗin da ya kashe mutane guda 10 a wani gidan shahi da ke a tsakiyar birnin Damascus. Nan gaba a tsakiyar watan Yuli za a gudanar da zaman tattaunawa kai tsaye tsakanin Isra'ila da Lebanon a birnin Roma na Italiya. Bayan jerin tattaunawa tsakanin jakadun ƙasashen biyu a Washington. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Italiya ya shaida cewa za a yi wannan tattaunawa ce a ranakun 15 da 16 ga watan Yuli. Lebanon da Isra'ila sun fara tattaunawa kai tsaye a Washington a tsakiyar watan Afrilu a ƙarƙashin kulawar Amurka. Wannan shine karo na farko da aka yi tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu cikin shekaru da dama, waɗanda har yanzu suna cikin wani hali na yaƙi a zahiri. Tattaunawar ta sa an sanya hannu a ranar 26 ga watan Yuni tsakanin Isra'ila, Lebanon da Amurka kan yarjejeniyar zaman lafiya mai ɗorewa. To takaitattun labaran duniya kenan.
0: To an gaishe da Abdulrahman Hassan dauke da labaran duniyar, wanda kuma da shi ne ma za mu nade tabarmar shirin namu na wannan lokaci baki daya sai kuma da yamma idan Allah ya kai mu. A madadin Zahardin Umar Dutsen Kura wanda shi ne editan da ya tsara shirin kamar yadda kuka saurara, Zainab Bilyaminu da kuma ta karanta mana wasu daga cikin ra'ayoyinku da ma sauran abokan aiki da suka bada gudunmuwar su wurin kammaluwar shirin. Sunana Khadija Ahmad Rufai nake cewa da fatan za ku ci gaba da kasancewa da DW Hausa, kuma za ku ci gaba da bibiyar shafukanmu na sada zumunta na Facebook da Instagram da ma sauransu domin ganin abubuwan da za mu rika wallafa muku. Sai kuma da yamma idan Allah ya kai mu. Allah Ubangiji ya sada mu da alkhairin sa daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
3: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW dake zuwa muku daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. A cikin shirin za a jiyar da batun ƙarin kuɗi da sabbin yarjejeniyoyin haɗin gwiwar tsaro suka mamaye babban taron ƙungiyar NATO a birnin Ankara. A jamhuriyar Niger ƙungiyoyi da malaman addini da sarakuna sun fara ɗaukar matakan hana tilasta ƙananan yara bara akan titi.
2: Janka hankalin da za a yi shine uwa ya kamata su sani. Yanzu Niger ta sa hannu akan takarda na cewa duk wanda ya dauki yaro ya ketar da shi zuwa bara to akwai hukunci.
1: Za mu je Najeriya inda sauye shekaru tsohon dan takarar gwamnatin Sokoto daga ADC zuwa APC ke ya musu hazo a siyasar arewacin kasar. Amma yanzu ga Abdulrahman Hassan zai fara da labarin duniya. Sunana Khadija Ahmad Rufai.
0: DW labarun duniya.
3: Shugaban kasar Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya sanya hannu kan dokar kwaskwarewar kundin tsarin mulkin kasar. Rasha za ta shiga wasannin Olympics na Los Angeles na 2028 bayan da kwamitin tsara wasannin Olympic na IOC ya cire takunkumi ga 'yan kasar na Rasha. Za a gina matatar mai mafi girma a gabashin Afirka wacce aka tsara za ta iya samar da ganga 700,000 a kowace rana. Shugaban Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya sanya hannu kan dokar kwaskwarewar kundin tsarin mulkin kasar wadda ta tsawaita wa'adin mulkin sa da shekaru biyu har zuwa shekara ta 2030 kamar yadda gwamnatin ta sanar. Waɗannan canje-canje sun janyo kakkososuka daga 'yan adawa waɗanda suka kira yunkurin da juyin mulki na kundin tsarin mulki. A ƙasar da jam'iyyar ZANU PF ta Mnangagwa mai shekaru 83 ke da rinjaye a majalisar dokoki. Sabon kundin tsarin mulkin ya tanadi tsawaita wa'adin mulkin shugaban ƙasa da na 'yan majalisa daga shekaru 5 zuwa 7. Sannan majalisar dokokin na da ikon nada shugaban ƙasa wanda hakan ke nufin soke zaben shugaban ƙasar kai tsaye wanda aka kullo da tsarin a shekara ta 1987 shekaru 7 bayan samun yancin kan ƙasar ta Zimbabwe. Fiye da shekaru 4 bayan mamayar Rasha a Ukraine, kwamitin tsara wasannin Olympic IOC ya dage wasu daga cikin takunkumin da aka sanya wa 'yan kasar Rasha waɗanda za su iya cimma burin shiga gasar Olympics ta Los Angeles a 2028 ko da ma a wasanni na rukuni. Sabanin kasar Belarus wadda aka mayar da ita gaba ɗaya a farkon watan Mayu, a Rasha ba za su iya sake samun taken yabo na tutarsu ba nan take, kuma za a ƙara saka ido kan hana shan ƙwayoyin ƙara kuzari, in ji kwamitin na IOC. Sadaitun farkon watan Disamba, kwamitin zattasuwa na wasannin na Olympics ya ba da shawarar dawo da 'yan Rasha da Belarus tare da waƙoƙi na taken ɗaga tutocin ƙasashen a gasar matasa. Da labaran duniya ake sha daga nan sashen Hausa na DW. Za a gina matatar mai a gabashin Afirka mafi girma wacce aka tsara za ta iya samar da ganga 700,000 a kowace rana, wacce attajirin nan mafi kuɗi a nahiyar Afirka Aliko Dangote zai girka a Kenya. Wannan babbar matatar mai za a girka ta ne a Lamu, wani tsibiri a gabar tekun Kenya, in ji Edwin de Kumar, mataimakin shugaban da ke kula da mai da iskar gas a Dangote Industry Limited. Ana sa ran gina wannan matata kimanin cikin watanni 30. Nan gaba a tsakiyar watan Yuli za a gudanar da zaman tattaunawa kai tsaye tsakanin Isra'ila da Lebanon a birnin Roma na Italiya, bayan jerin tattaunawa tsakanin jakadun ƙasashen biyu a Washington. Mai magana da 'yan ma'aikatar harkokin wajen Italiya ya shaida cewa za a yi wannan tattaunawa ce a ranakun 15 da 16 ga watan Yuli. Lebanon da Isra'ila sun fara tattaunawa kai tsaye a Washington a tsakiyar watan Afrilu a gargashin kulawar Amurka. Wannan shine karo na farko da aka yi tattaunawa tsakanin kasashen biyu cikin shekaru da dama waɗanda har yanzu suna cikin wani yanayi na yaƙi. Tattaunawa ta sa an sanya hannu a ranar 26 ga watan Yuni tsakanin Isra'ila, Lebanon da Amurka kan wata yarjejeniyar zaman lafiya mai ɗorewa. Yanzu haka kuma a gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya da ake yi a Mexico, Argentina da Amurka, an kammala wasa tsakanin ƙasar Masar da kuma ƙasar Argentina wacce ta samu nasara akan ƙasar Masar da ci 2-3. To labaran duniya kenan an nan daga nan sashen Hausa na DW.
1: To an gaishe da Abdulrahman Hassan dauke da labaran duniyar.
0: DW harkokin yau.
1: A harkokin namu na yau za a ji tasirin babban taron 'yan jaridar Arewa da masu ruwa da saki a shafukan sada zumunta wanda aka yi a jihar Kano. Muna tafe da ƙarin bayani kan zargin da ake wa gwamnatin Gombe na yashe asusun gwamnati da raya ƙungiyar mawaƙa ta Rarara. Muna kuma tafe da shirin ciniki da masana'antu da shirin siyasa. Kar a manta za mu karanto ra'ayoyinku a nan gaba. Amma yanzu bari mu ɗauko tushen rahotannin daga batun tsaro a Turai, inda shugabannin ƙasashen ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO suka fara taron ƙoli na yini biyu a Turkiya. Taron wanda ya zo a lokaci mai matukar mahimmanci zai tattauna yaƙin Rasha da Ukraine da rikicin gabas ta tsakiya da kuma matsin lamba na ƙarfafa tsaron nahiyar Turai. Waɗannan batutuwa sun sanya Turkiya ƙara zama mai matukar mahimmanci ga ƙungiyar ta NATO. Abdullahi Tanko Bala na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya haɗa mana.
4: Ga shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan, ɗaukar bakuncin taron wata babbar dama ce ta diplomasiya, sai dai hakan na zuwa ne yayin da ƙasar ke ci gaba da yin dramikiya akan 'yan adawa. A gefe guda kuma, yayin da yakin Ukraine ya ƙara fito da muhimmancin Turkiya, shugaban Turkiyar Recep Tayyip Erdogan yana ƙara samun tasiri a fagen siyasar duniya. Sai dai ƙarin tambayar ita ce, shin matsayin Turkiya a NATO yana ƙara wa Erdogan tagomashi a cikin gida? A shekarar 2022, Turkiya ta tokar bukata ta karbar Sweden da Finland a cikin kungiyar NATO kafin daga bisani ta amince a baiwa kasashen biyu wakilci. Haka kuma sai makaman kariyar sararin samaniya kirar S-400 na kasar Rasha ya bukanta a Washington, lamarin da ya kai ga cire Turkiya cikin shirin musayar makamai da kariyar tsaro na F-35 na Amurka. Abin da ya haifar da damuwa a cikin NATO na haɗin kai da aiki tare a fannin soji. Yan shekaru da suka wuce, shugaba Erdogan yana samun saɓani da ƙawancin ƙasashen NATO, amma a yau yana marabalale da shugabannin a birnin Ankara. Har ma wasu shugabanni na furta kalamai masu daɗi kamar haka. Shugaban Amurka Donald Trump kenan a ranar 24 ga watan Yunin da ya gabata. Yake cewa Erdogan gwarzon shugaba ne, mutumin kirki mai ƙarfin tasiri, yana son Turkiyya. Mutum ne karimi da ake girmamawa kuma abokina ne. Shi ma shugaban kungiyar ƙawancen tsaron ta NATO Mark Rutte a wani jawabi da ya yi a ranar 22 ga watan Afrilun 2026 cewa ya yi.
5: We can learn a lot from what Turkey is doing here.
4: Ya ce akwai abubuwa da dama da zamu koya daga abin da Turkiyya ke yi, kuma ana buƙatar hakan saboda muna zaune a duniyar da ke ƙara zama mai haɗarin gaske. Bayan waɗannan maganganu dai, manazarta sun ce kungiyar NATO na buƙatar Ankara fiye da kowane lokaci a baya. A cewar Asli Aydin Tatasbas da cibiyar nazarin manufofin ƙasa da ƙasa Brookings Institute da ke Amurka.
6: Turkey has certainly become a more important.
4: Tace tabbas Turkiya ta zama babbar kawa mai muhimmanci. Babu wanda zai kau da kai daga magwabtakar Turkiya da Iran da kuma Siriya. Sannan daura da wannan ga yankin gabas ta tsakiya da ake yawan samun tashin hankali. Haka ma kuma Turkiya na kusa da nahiyar Turai. Mamayar da Rasha ta wa Ukraine ya ƙara baiwa Turkiya wani babban matsayi a batun tsaron nahiyar Turai. Kuma ko baya ga wannan, ita ce ƙasa ta biyu da ta ba da sojoji masu yawa a kungiyar tsaro ta NATO bayan ƙasar Amurka. Sannan ƙasar na bunƙasa wajen ƙera makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa da kuma jiragen yaƙi na ruwa. Shugaba Erdogan ya yi nuni da buƙatar yin la'akari da wannan gudunmawa. Ya ce gudunmawa mai yawa da Turkiya ta bayar wajen tsaron nahiyar Turai a wasu lokutan ba a la'akari da su. Sai dai taron ƙolin na NATO ya zo a lokacin da ake tauye 'yancin faɗin albarkacin baki a Turkiyya. Matsin lambar da ake wa 'yan adawa ta kai ƙololuwa Gabanin taron kole na NATO an haramta taruka Ankara babban birnin kasar. An tsare mutane fiye da 200 bisa togacin matakan tsaro. Daga cikin su akwai lauyoyi da yan jarida da yan fafutuka da kuma malaman jami'a. Wannan yanayi ya jefa NATO cikin matsayi mai muni. Kasashen da ke kirarin kafa tushen wanzuwar demokradiya, yancin dan adam da bin tabarkin doka da oda. Sai dai tambayar ita ce shin kasashen za su soki lamirin Erdogan ko kuwa karɓa bakuncin shugabannin zai ƙara wa Erdogan kima da martaba bayan shekaru na tsamin dangantaka da gwamnatoci da dama na kasashen yamma.
1: Rahoton da Abdullahi Tanko Bala ya hada mana kenan kan babban taron kungiyar kawancin tsaro ta NATO da aka fara a Turkiya. Yanzu kuma sai jigon shirin kan siyasar Najeriya. Yayin da aski ke matsowa gaban goshi dangane da zaben shekarar 2027 a Najeriya, jigajigan 'yan siyasa na daukar hankali a kasuwar musanyar 'yan siyasa tsakanin manyan jam'iyyu. Na baya-bayan nan shine sauya shekar tsohon dan takarar gwamnan Sokoto daga ADC zuwa APC. Wakilin mu Muawiya Abubakar Sadiq ya duba mana halin da ake ciki a wannan rahoto da ya aika mana daga birnin Shehu.
7: Ficewar Malam Sa'idu Umar Ubandoma da kuma DP sanatawa makwa zuwa jam'iyyar APC ta haifar da cece-kuce a tsakanin mutane da 'yan siyasar jihar Sokoto, kuma akwai zarge-zarge masu ƙarfi na ficewar na da nasaba ne ga yadda ya so a sake tsayar da shi takarar gwamnan jihar Sokoto wannan karon a ƙarƙashin jam'iyyar ADC. Amma hakan bata samu ba, aka tsayar da Manir Muhammad dan Iya wanda tsohon mataimakin tambuwan ne yayin da yake gwamna. Bashir Abubakar mataimaki na musamman ne ga sanatawa mako akan kafafen yada labarai wanda shine ya sanar da labarin ficewar Malam Sa'idu Umar zuwa jam'iyyar su ta APC.
8: Ko shi mai gidan na Ubandoma Aminu Waziri tambuwan na tabbata ma zai bai kwana ba, saboda in ka san kiki ka kada an kai na cewa kada shi janyi shi sauya jam'iyya zuwa APC, to za ka san irin muhimmanci da tasirin da ke ga Sa'idu Umar Malam Ubandoma. Saboda haka mu gare mu alhamdulillah irin bayanan da suka bijiro na dalilin da ya sa Malam Sa'idu ya sauya shi ka koma jam'iyyar mu ta APC ba karaman nasara bace.
7: Shi dai Malam Umar Ubandoma wanda ɗaya ne daga cikin manyan jigajigan jam'iyyar ADC ta jihar Sokoto, kuma fitaccen dan siyasa a tafiyar tsohon gwamnan jihar Sokoto Sanata Aminu Waziri Tambuwal, da ya taɓa riƙe mukamin kwamishinan kuɗi da sakataren gwamnatin jiha a ƙarƙashin gwamnatin Tambuwal, inda suka koma jam'iyyar ADC daga PDP kafin ya fice daga tafiyar ya koma bin sanatawa mako a jam'iyyar APC. To kuwa 'yan jam'iyyar ADC suka ji? Honorable Bello Isiyaku Kigan shi ne shugaban jam'iyyar ADC ta jihar Sokoto.
9: Ban ji daɗin wannan mataki da ya ɗauka ba. Mutum wanda ka kai ga har ka yi takarar gwamna cikin jam'iyya ka bar rekon nami, wai a ce kuma wanda ya kara da kai kuma ka je ka koma ka bi. Ina hankalin shi na cewa mallan da ake cewa shi musulmi wanda a complete musulmi sai ka yi da kaddara mai kyau da mara kyau, duk abin da Allah ya hukunta ma zai zo gare ka.
7: A yanzu dai 'yan siyasa da sauran mutane na ta tsokaci tare da cewa
10: gaskiya fitan da ya yi ni na ga babban kuskure ne.
11: Muna farin ciki da shigowarsa saboda mun san cewa mun yi babban kamu jam'iyyar mu mai albarka ta APC.
7: To amma ga masana kimiyyar siyasa irin su Dr. Ibrahim Babasha tambaya na Jami'ar Usmanu Danfodi ta Sokoto na cewa wannan ba wani sabon abu ne ga siyasar Najeriya.
12: Mafi yawanci 'yan siyasar mu bukatocinsu ne suka sa a gaba, saboda haka duk jam'iyyar da suke ganin cewa zai kai su ga biyan wa'annan bukatocin nasu suna kokarin azama su ga cewa sun nemi mafaka a irin wannan jam'iyyar.
7: Shi dai Ubandoma ya ce gamsuwa da jagoranci da kwarewar siyasa da sanata Aliyu Maga takardan wamakwa ke nunawa su ne suka kara masa kwarin gwiwar shiga jam'iyyar APC bayan sun kada shi zaben gwamna a 2023. Muawiya Abubakar Sadiq, DW Hausa, daga Sokoto a Najeriya.
1: To har yanzu muna Najeriya, daga batun siyasa sai batun tasirin kafafen yaɗa labaru da manufofin siyasar, inda aka kammala taron wayar da kan 'yan jaridu da masu amfani da social media, wato Arewa Media Summit a Kano. Taron ya zo ne lokacin da arewacin ƙasar ke cikin hatsari na rashin cin gajiyar shafukan sada zumunta yadda ya kamata, wajen jawo hankalin mahukunta kan matsalolin tsaro da labarin ƙarya. Daga birnin Daban ga ƙarin bayanin da wakilinmu Nasir Salisu Zango ya aika mana.
13: Ofishin mataimaki na musamman ga shugaban Najeriya a fannin yada labarai Abdulaziz Abdulaziz ne ya shirya taron wanda aka ce an shirya shi ne domin ankarar da mahalarta taron kalubalen da ke gaban yankin da yake bayani yayin bude taron ministan yada labarai da wayar da kan jama'a Muhammad Idris ya ja hankalin mahalarta taron
14: misinformation and disinformation have been
13: yace labaran kanzan kurege da labarai marasa tabbas sun zama manyan makamai da ke rura wutar rikici da wanzar da rudani a cikin al'umma har ma kuma suna kashe guyuwar masu zuba jari tare da barazana ga tsaron kasa to amma a ra'ayin lawyan nan mai fafutukar kare haƙin dan adam Barista Abba Hikima Fage yana ganin cewar kowane dan jarida na da ikon yada labaransa ko da na ɗan bindiga ne amma fa yace bisa doka da taka tsantsan dan haka yake ganin matakar gwamnati na buƙatar a daina ganin labaran to tace za ta yi ta magance matsalar tsaron
15: ba wani laifi akwai dai kamar na faɗa akwai wani mutum zai danye fighting wani wannan bai kamata ba amma an kama dan uwan mutum an saki video akan dan uwan mutumin nan kuma aikin gwamnati ne su je su fitar da mutumin nan ba su je su fitar da shi ba
16: misali su a jaridance ƴan jarida da ƴan social media da ake magana akan su me ya kamata su yi idan sun ci karo da irin wannan labarai wato musamman waɗanda suke tunanin suna yi ne dan an karar da gwamnati kan cewa ga inda ta gaza ta yi saurayi ta miƙe
15: wallahi ni man Nasir in ka banda zan fi karkatar da akalata gurin su gwamnatin in ba sa son wannan abu ayi kusa suke su ba jama'a ilimi kuma me to su hana yin wannan abin ya faru amma ba za ku iya regulating mutane akan wannan ba
13: A nasu bangaren mashirin taron kuma babban mataimakin shugaban kasa kan harkokin yada labarai Abdulaziz Abdulaziz
17: eh duka dan kasa yana da yancin fada albarkacin baki amma kuma ina ne yancin fada albarkacin bakin nan ya kamata a ce yana da linzami saboda da abin da ba shi da linzami ko ba a masa daidaita shi ba za a iya zuwa a samu matsala to wannan shine babban abun din da muke yi
13: Bashir Sharfadi gudanar daga cikin matasa da suka gabatar da makala yayin wannan taro ya bayyana yadda ya gabatar da makalar ta akan yadda matasa za su dogara da kansu maimakon dogaro ga ƴan siyasa karshe su tura mota kuma ta gudu ta tila musu hayaki
18: an koyar da matasa akan ya za a yi su inganta abinda suka iya idan suna da wata sana'a da suke a bayan fage kazalika an nusa shirye su cewa dogaro da ƴan siyasa suna jin sai sun ba su wani abu sannan su yada manufofin su ko dogara da su a kan rayuwar su ba hanya ce mai dorewa ba idan muka yi la'akari da yadda aka samu matasa wanda suka bata ko suka kwashe tsawon lokaci suna kare muradan ƴan siyasa a nan Kano an samu ɗaya daga cikin dan uwan mu Sadiq Gentle wanda wasu ƴan daba wasu bata gari suka je har gida suka yi masa saka sassara shi kuma bayan wannan sahar da aka yi masa ya zo ya kwanta a asibiti a wani yanayi da dukkan masu amfani da kafan sada zumunta ba mu ji daɗi ba kuma har bayan ya rasa ana cece ku ce jama'a mun ji kaikayin cewa ya kamata a ce an ba su kulawar da ya kamata a lokacin da yake da bukata amma haka aka yi asara rasa haka nan an samu Abdullahi Amindes wanda magidanci ne kuma matashi wanda ya shafa rayuwarsa don yada manufofin ɗan siyasa a kafafen sada zumunta amma yanzu ya kwanta rashin lafiya tsawon lokaci aka daina yi da shi karshe sai masu amfani da kafafen ne aka nema masa tallafi ta kafafen sada zumunta sai bayan ya gasi
13: gwamnan Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf da ya kaddamar da bude taron ya jinjinawa ƴan jarida kan gudunmuwar da suke bayarwa wajen gina al'umma da yawan masu sukar taron dai na ganin baiki yadda aka shirya shi a ƙarshen zangon mulkin shugaba Tinubu yayin da wasu ke cewar kokari ne kawai na rufe bakin ƴan jarida sai dai mahalarta taron sun bayyana cewar sun gamsu da yadda aka shirya taron kuma babu wanda aka hana wa ci gaba da aikin sa bisa gaskiya Nasir Salisu Zango DW Hausa daga Kano Nigeria
1: to da wannan ne ma muke rufe taskar jigon shiru Tun bayan da wasu daga cikin kungiyar fitattun ƴan wasan Hausa ta RRR suka fara ballewa daga kungiyar aka fara dasa ayar tambaya kan zahirin kudaden da kungiyar ke karba daga gwamnatoci da kuma manufofin yin haka a haka ne wakilin mu Al-Amin Muhammad Sulaiman ya bi diddigin raba aya da tsakuwa wato dan kan abin da ya faru tsakanin kungiyar da gwamnatin jihar Gombe
19: Tun da lokacin da wasu daga cikin ƴan fim suka fita daga cikin wannan kungiya ta RRR inda suka yi ikirarin cewa an hana musu kudaden da aka baiwa wannan kungiyar a jihar Gombe kafafan sada zumunta na zamani suka dauki zafi tare da haifar da muhawara tsakanin al'ummar jihar inda wasu ke zargin gwamnatin jihar da ware makudan kudade da wasu kadarori domin tallafawa kungiyar mawakan baya ga madarar kudi naira miliyan 200 da ake zargin an baiwa ƴan kungiyar a lokacin da suka shiga jihar domin yin bukin siyasa akwai kuma filaye da motoci da aka yi kiyasin kudin kai naira miliyan 115 tuni dai al'ummar jihar da jam'iyyun adawa suka nuna rashin jin dadin su da wannan mataki suna cewa abin takaici ne a fifita kashe irin waɗannan makudan kudade a daidai lokacin da jama'a ke fuskantar matsaloli na rashin ruwa da sauran kalubalen rayuwa a jihar Alhaji Garba Inuwa Akoma Gona na ɗaya daga cikin masu bayyana takaicin wannan mataki na bada kudade ga mawaka a wannan lokaci.
20: Abu ne wanda ya faru wanda duk dan jihar Gombe bai ji dadi ba. A ce a wannan hali da ake ciki, za a iya daukan kudi naira miliyan 200 a ba mawaki, kuma mawakin ma ba dan Gombe ba. A dauki filaye da motoci wanda aka musu jimillan kudi miliyan 115. Kudi ya tashi miliyan 315 a dare daya, a awa daya, a lokacin da jihar Gombe take cikin ishin ruwa. Wanda duka an koma rayuwa kan bohol yau in ba wutar nefa ba ruwa a jihar Gombe. Mutanen jihar Gombe gabaki dai ana cikin alhini, ko mutanen Gombe suna Allah wadare da wani abun da ya faru, duka ba maganar jami'a.
19: To sai dai jam'iyyar APC a jihar Gombe wacce ita ce ta gayyaci mawakan ta musanta zarge-zargen, tana mai cewa babu gaskiya a cikin ikirarin da ake yadawa, kamar yadda ambassador Moses Kyari, sakataren watsa labarai na jam'iyyar, ya sheda min ba tare da ya yarda nanadi muryarsa ba. Wannan ma kuma shine tunanin yawancin magoya bayan gwamnati da jam'iyyar APC, kamar yadda Malam Umar Dan Masani ya sheda min.
21: Magana da cewa wai gwamnan jihar Gombe ya dauki naira miliyan 200 ba wa rarara tawagarsa, duk duniya ba wanda isa tabbatar da wannan magana. Kawai magana ce da 'yan adawa suke amfani da damar su a matsayin su ne 'yan adawa, suke ta propaganda ita suna ta yadawa. Amma abin da ga sai shine ya zo da dan tawagarsa, gwamnati ta dan masa alherin da za ta masa, su kuma 'yan adawa suke amfani da wannan damar suke ta cece kuce ganin yadda za su bakanta gwamnati kuma su bata mata rai. Amma ba wannan maganar ba kanshin gaskiya a cikinsa.
19: Masu fashin baki kan harkokin yau da kullum kamar Farfesa Babe Osule, na ganin in dai har ya tabbata an ba da waɗannan kudade to an yi abin da bai dace ba.
22: Gaskiya ba karamin kuskure bane da kuma barna da anubazzaranci. Wannan ko ina nufi koda a kudin gwamnatin jiha aka dauka ko kuma a'a, su 'yan siyasan jihar Gombe a kudin aljihunsu suka dauka suka bayar, domin kuwa koda a kudin suka bayar akwai mabukata. Wannan dai yana nuna irin yanda har yanzu jagororin mu ba sa ba da muhimmanci wa bukatun jama'a da mabukata.
19: Masana harkokin mulki da tattalin arzikin kasa sun bayyana cewa irin waɗannan zarge-zarge na nuna muhimmancin tabbatar da gaskiya da rikon amana wajen tafiyar da kudaden jama'a, inda suka ce ya dace gwamnati ta ci gaba da bayyana yadda ake kashe kudaden al'umma domin

0: Tumata la, nanga baka tanzamaji Kenya inda wana asibiti ke yiwa masu tabin hankali a suke kyauta. Za a ji dalilin hakan. Amma yanzu zamanin Niger inda a wani mataki na magance yawaitar kananan yara da ke barace-barace akan titi da sunan almajiranci, kungiyoyin kare hakkin yara da malaman addini da sarakunan gargajiya sun fara zama na musamman don samu mafita. Daga Maradi ga karin bayanin da wakilinmu Salisu Kaka ya aika mana.
1: Koda yake dai al'adar almajiranci ta samo asali tun kakanni da iyaye lokacin da sai an je wata duniya neman ilimin karatun alkur'ani amma yanzu lamarin ba haka ba ko ina ana samun malamai da ke iya koyar da yara karatun alkur'ani to amma duk da haka ko a yanzu duk lokacin da aka ambaci almajiranci abu na farko da ke zuwa zuciyar mutane shine yaran da ake gani suna yawo kan tituna dauke da kwano suna barace-barace na neman sadaka da dai sauransu abinda ke jawo ma yara matsaloli barkatai Malam Sidiku Musa shugaban kungiyar ONG EPA di Niger ya ce uwayen yara na da babban nauyi cikin wanzuwar wannan matsala
2: so da yawa za a ga yara a zube a titi ba mai kula su kullum ka ga yaro sai an kama shi ko ya sha wani wiwi ko ya sha wani abu haka duk wannan rishin kulawa ne na uwaye janka hankalin da za a yi shine uwaye ya kamata su sani yanzu Niger ta sa hannu akan takarda na cewa duk wanda ya dauki yaro ya ketarar da shi zuwa bara to akwai hukunci
1: shi kuma Malam Sadisu Abdu shugaban kungiyar kare haƙƙin dan adam ta ANDD a shirye-shiryen jihar Maradi Ya ce duk wani yaro na da haƙƙin samun kariya da ilimi cikin mutunci. Saboda haka, ya yi kira ga uwaye masu kawo yaransu hannun malamai da su kula da karatun ɗiyansu kuma su bi sau da ƙafa halin da ɗiyansu suke ciki.
3: Yaro na kowa ne, yaro na al'umma ne. Kenan muna da nauyi bisa kan tarbiyyarsu, bisa kan komi da komi nasu. Bai kamata ba ka ba da ɗanka wajen mai neman ilimi ba ka ba shi abin da zai kula da shi ba. Ko akuya ce ka ba da kamata ya ka ɗore biyar sau ka san irin cikin halin da take.
1: Ita kuma Madam Ibrahim daya daga cikin mata 'yan fafutuka masu kuma goyon bayan manufofin gwamnati mai ci ta bayyana cewa fatan su a kawo karshen wannan matsala
4: mu dai abinda muke so yaran a bai karsu makaranta tun da da babu insecurity mai yanzu akwai insecurity menene layin mu baka dauko yaro ka kai shi makaranta baka kai yaro ga hannun malam kai ba biyan malam kace ba kai ba abinci kace kai mai yaro ba
1: to koyaya daga nasu bangare malaman makarantan allo suka ji da wannan yunkuri na kokarin kawo karshen barace-barace na almajiran makarantan allo
5: ai matakin da ya kamata malami an kama ka yaro to ka aza dokokin da ya kamata sharuɗa ka bashi shawara in ya ji yana iyawa
6: eh karatu ya zama wajibi ne sai an yi an turo yaro makaranta ba a gama shi da wani abu ci ba kamar guziri hakan gaba kuma babban matsalar da ke da kai ma sai gani uwayen yara su da suka turo yaro makaranta su ne ma ke nema gari shi ko da kana an abu yayi yawa dole mai sai an ga abin ba shi wani cikin tayar
1: abin jira dai a gani shine tasirin da wannan yunkuri na bangarorin da abin ya shafa zai yi wurin kawo karshen wannan matsala Salisu Kaka DW Hausa daga birnin Maradi a jamhuriyar Niger
0: To idan muka bar jamhuriyar Niger kuwa masana a Kenya ne ke jaddada cewa kula da tsaftar jiki na taka muhimmiyar rawa wajen farfadowar masu fama da matsalar lafiyar kwakwalwa a babban asibitin Mathari da ke Nairobi wani shiri na musamman na baiwa marasa lafiya aski kyauta don taimaka musu wajen dawo da kwarin gwiwar su ana ci gaba da yin sa Muntaka Ahiwa na da ci gaban rahoton
7: A babban asibitin kula da masu larurar kwakwalwa na Mathari da ke Nairobi babban birnin kasar Kenya Ana amfani da wata hanya ta musamman wajen taimakawa marasa lafiya domin farfadowa cikin gaggawa. Baya ga magunguna da ma shawarwari da kwararru kan bayar. Wasu masu aski matasa biyu kan riga ziyartar asibitin domin yi wa marasa lafiya aski da ma gyaran fuska ba tare da karɓar kuɗi sai sun kwabo ba. Ma'aikatan asibitin sun ce gyaran da ake musu na daga cikin muhimman abubuwa da ke taimakawa masu fama da matsalar kwakwalwar. Domin dawa da kwarin gwiwa da ma kasancewa cikin mutuncinsu. Jami'in jinya a asibitin na Mathari, Titus Enko ya ce mutane da dama kan fi mai da hankali ne akan magunguna da shawarwari ga marasa lafiya inda suke mancewa da tsaftar jikin. Ya ce galibi mun fi mai da hankali ne akan ba da magunguna da shawarwari ga marasa lafiyar kwakwalwan. Muna yin watsi da batun da ya shafi tsaftar su wanda kuma abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske

0: Nan fanni namu dai alama ta farko da ke nuna mutum ya samu matsalar kwakwalwa to ita ce watsi da tsaftar jikinsa. Kana iya ganin suna yin watsi da wanka da kuma buƙatar sanya sutura mai kyau. Alhalin kuwa daga tsaftar ne dukkaninmu muka san cewa ake iya tabbatar da mutum na cikin kyakkyawan yanayi ko kuma aka san sa.
1: Someone is either doing good or they're not going okay.
0: A daidai lokacin da ake cikin watan wayar da kan al'umma akan lafiyar kwakwalwar maza, jama'a asibitocin suna kira ga mazaje da su riƙa bayyana damuwarsu maimakon komawa ga shaye-shaye marar kan gado domin neman hanyoyin fita daga matsalolin. Ƙungiyar Uniquely Gifted ita ce ke shirya wannan aiki na gyaran jiki a kowane wata, kuma wadda ta asasa wannan ƙungiyar Sheila Lugaliki ta ce ita ma ta taɓa kwanciya a sashen masu fama da wannan larura ta kwakwalwa, kuma abin da ta gani a lokacin ne ya zabar da ita wajen kawo musu ɗaukin. Ta ce aikin namu ya faro ne bayan ni kaina an kwantar da ni a wannan asibiti na Mazari. A nan ne na ga abubuwan da marasa lafiya ke fama da su. Wato idan mutum ya yi zaman watanni 6 misali, za ka ga yanayinsa musamman fuska za ta sauya saboda rashin kulawa, ba sa kama da irin saukin da suke ji alal misali. Hakan dai na sa su jin tamkar ba daidai suke da sauran al'umma ba, ko kuma ma an yi watsi da su baki daya. Dalilin kenan da ya sa na kuduri aniyar idan aka sallame ni a wannan asibitin, to ni kuwa zan sake dawowa ba a matsayin mara lafiya ba, sai dai kawai a matsayin kawa ta wannan asibiti. Masana a wannan fanni na lafiyar kwakwalwa dai na cewa wannan na nuna kula da lafiyar kwakwalwa ba ta tsaya ga magani kadai ba, batu ne da ke buƙatar hanyoyi waɗanda za su dawo da mutum cikin mutuncinsa.
2: Da wannan rahoto na Muntaka Ahiwa muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka tanadar muku a wannan lokaci. Yanzu kuma sai fagen shirye-shirye, amma kafin nan ga wannan.

0: Madalla. A da idan aka tambayi matashi abin da yake son zama bayan ya kammala karatu, sau da yawa amsarsa ita ce, "Ina son aikin gwamnati." Sai dai canjin fasaha ya kawo sauye-sauye da sabbin abubuwan ci gaba a duniya. A yau akwai tarin matasa da ke samun kuɗaɗen shiga daga shafukan sada zumunta irin su YouTube, TikTok, Facebook, Instagram da sauransu. Wasu na ganin wannan sabuwar dama ce ta zo musu na samun ɗaukaka da yin arziki. Wasu kuma na ganin wannan ci gaban na tattare da rashin tabbas. Amma domin gano gaskiyar lamarin, mun tattauna da wasu daga cikin waɗanda suka yi nasara a wannan fanni da kuma masanin tattalin arziki. Bari mu bi su daki-daki. A yayin da wasu ke amfani da intanet wajen nishaɗi kawai, wasu kuma sun mayar da ita hanyar kasuwanci. Ɗaya daga cikin matasan da suka yi nasara a wannan fanni ita ce Maryam Abbas Abdulkadir Bichi, wacce aka fi sani da Maryam Bichi. Maryam ta kafa kamfani mai suna Mu Inganta Digital Concept Limited, kamfanin da ke horar da matasa musamman mata kan kasuwancin zamani ta intanet.
1: Shafukan sadarwa na zamani lokacin zuwa irin Facebook, MySpace, su Google da kuma irin wayoyin zamani, kamfanin nuka irin na su BlackBerry, Nokia da su iPhone haka. To ya daɗa sauƙaƙa wa mutane fahimtar fasaha da amfani da ita. To yawan da mutane suka raja a kan fasahar zamani ta intanet ce sadar da zamanta shi ya haifar da kasuwanci. To kaga kenan idan mutane da yawa kamar yanzu akwai ƙididdiga da suke nuna akwai kuma da mutane miliyan 600 duk rana da suke hawa kan shafin Facebook kadai suna nishaɗi suna sada zumunta. To wannan dubban mutanen za su gani kuma su sha'awa kamar talabijin ce ko radio da ake saurari. To abin da ya ƙara assasa kasuwanci kenan a yanar gizo. To za ka iya siye da siyarwa sannan kuma kai a karantarka za ka zama ma digital, akwai abin da nake kira digital entrepreneur. Wato kai a sana'ar kama a kan digital ɗin kake kamar ni yanzu a cikin digital entrepreneur ke ina koyarwa a kan yanar gizo in samu kuɗi ta yanar gizon, ina yin training, ina yin coaching, sannan ina ba da nawa services ɗin a kan digital. Saka akwai irin su graphic designers, akwai abubuwa da yawa da za ka iya yi ta hanyar yanar gizo.
0: Ɗaya daga cikin abubuwan da ke hana matasa fara sana'a shi ne tunanin cewa sai suna da babban jari, amma shin haka abin yake? Ko ta yaya da yawa daga cikin adadin masu hawa yanar gizo za su sauya yawan lokacin da suke kashewa a kafofin sada zumunta na TikTok da Facebook zuwa hanyar samun kuɗi? Bari mu sake jin ta bakin Maryam Bichi.
2: Kowace sana'a tana buƙatar jari, amma daɗin wannan sana'ar shine jarin ta bai wuce na farko. In kana da waya, in kana da wayarka, kana da kuɗin data, to ai kaga shi ma jarin ne. Ko kuma dai na'ura mai ƙwaƙwalwa, wato zama da kana da device, kana da platform da sauransu. To amma ya danganta da irin, yanzu kamar a ce content creation, wallafe-wallafen bidiyo za ka yi, ka kana buƙatar kamera, akwai buƙatar samu waya mai ɗan kyau mai quality. Ina kira da ku daina ɓata lokacinku a kan abubuwan da ba su da alfanu ko ba su da wani mahimmanci a kan yanar gizo. A daure kuma a yi haƙuri, idan aka fara sai an jajirce an jure sai a ga kuma an samu karɓuwa. Kar ka zama kai ne consumer, kai ma ka zama creator. Akwai ideas da yawa yanzu a kan yanar gizo.
0: A yau dubban matasa na son zama masu wallafa labarai a shafukansu ko zama content creators, inda wasu kan tsinda ma cikin harkar ba tare da koyon makamar aikin ba, wanda hakan kan kawo musu kuma baya. Bashir Sharfaɗi matashi ne wanda ya faro daga wallafa-wallafa a shafukan zamani zuwa mamallakin shafin watsa labarai na Northern Updates. Ya bayyana mana yadda ya faro wannan tafiyar da kuma yadda ta sauya rayuwarsa a yau. To amma ko me yasa ya zaɓi wannan hanyar ta wallafa-wallafe, wato content creation, maimakon aikin gwamnati?
3: To babban abin da yasa gaskiya ni na zaɓi ita wannan harkar shine saboda ganin ta da nayi a zahiri tafi wasu ayyukan da ake da dama, sannan kana da cikakken ƴancin yin abin da ka gamsu da shi a lokacin da kake so, sannan za ka iya samun abin da wanda yake aikin ko in ce fiye da abin da wanda yake aiki na albashi bai samu ba. Ya danganta da yadda yin karɓuwar da ka samu a wannan wata.
0: Da dama na cewa ana samun kuɗi sosai a wannan harka, amma da yawa ba su san yadda tsarin samun kuɗin yake a zahiri ba, da kuma ƙalubalen da ke tattare da sana'ar, da kuma irin ƙwarewar da ake buƙata kafin faɗawa cikin wannan sana'a.
3: Gaskiya ana samun kuɗi ta hanyoyi daban-daban, amma ba wai yawan mabiya kaɗai ba. Hanyoyin sun haɗa da tallace-tallace da ake ba wa mutum, ko kuma tallace-tallacen da su kamfanin suke makalawa idan shafinka ya kai wani adadi da cika wasu sharuɗa, ko kuma a dinga biyan ka subscription kana samar da wasu abubuwa na musamman ga mabiyanka, ko yin haɗin gwiwa da wasu kamfanuna, ko sayar da kaya, ko kuma ma yin ayyuka da sauransu. Babban abin da mutane ba su sani ba game da wannan, ko kuma ake boyewa, shine wasu ke boyewa. Samun kuɗi a intanet abu ne mai sauƙi ba, yana buƙatar yin aiki tukuru, samar da sabon abu ba kai koyon wasu ba ko dauko abun wasu ka bai meta idan har ba ka iya samar da abin da yake mai quality da inganci ba kuma sannan ka yakoyi ka aiki akai akai babu tsayawa aiki ne ake yin sa kamar yanda ba a fashin ibada haka ake yin sa so sai an yi sabbin dabaru kuma an jure kafin akai matakin samun kudin mai dorewa indiya na so samu kudi mai dorewa kenan abubuwan da ake bukata a koya shine na farko dai shine samar da ingantaccen abin da kake samarwa kakka ka abin da already akwai shi akan nan kafafan ka zo da sabon abu
0: sai dai kuma ba wallafe-wallafe ko content creation kadai ake yi a duniyar internet ba akwai kuma waɗanda suka gina kasuwanci mai zaman kansa ta amfani da fasahar zamani ɗaya daga cikin irin waɗannan matasan ita ce Aisha Falke wadda ke daga cikin fatattun matasan arewa da suka yi fice a harkokin kasuwanci ta yanar gizo ta fara ne daga Northern Hibiscus zuwa sabuwar hajarta ta manhajar Yusha na sayar da kayayyaki a internet ta bayyana mana alfanun koyon sana'a da kuma kaucewa dogaro da aikin gwamnati
4: Ni na san mai sana'a ta min yanzu shekara ta 20 ina sana'a in taba wannan in taba waccan na san da dadi a ce yau ba sai ka jira salary ba kuma yadda inflation yake komai na dada hawhawa dan haka in kana da sana'ar ka asmace ni yanzu wani sa'ilin ba ma sai na jira mai gidana yayi shefani ba ko ya biya school fees zan iya cewa saboda yanzu sana'ar da nake da damar da na samu ka ga bari na yi wasu ga still suna aikin su amma kuma suna sana'a a gefe dan haka zan iya cewa kar ya zama na waidan ka samu aiki zaka ce a zaka bar sana'a dole zaka iya yi bature yakan ce mishi side hustle wani sa'ilin sai kaga side hustle din naka ma ya fitalarin naka kawo ku zaku iya samun aiki amma kuma a rike sana'a gaskiya kuma a fahimci sana'a ba wai ka yi ta da ka ba
0: mun ji daga bakin waɗanda suka samu nasarori a wannan fanni na kasuwancin zamani to amma ya abin yake a mahangar tattalin arziki shin da gaske sana'o'in internet na iya zama mafita ko dahir ga dubban matasan arewa domin samun amsa daga mahangar bincike da tattalin arziki mun tattauna da Professor Muhammad Muntaka Usman masanin tattalin arziki a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria wanda ke kallon abin ta wata fuskar daban gare fashin bakin da ya mana
5: baya da za a ce aikin da ba ka'ida babu yana iya canzawa ko da yaushe zai fi aiki da wanda ya san inda akwai ka'idojin da ya tafiyar da shi yawanci abin da yake faruwa yanzu duka matasa sun raja'a ga irin wannan hanyar ana ganin kamar za a samu kuɗi idan ka kai lokacin da ba ka iya yin wani abun irin wannan abun da kake yi to ya za a yi ka tafiyar da rayuwarka so matasa dole sai ka koyi wata sana'a da za ka iya riƙewa sana'a ita ce cewa ko ka je ka koyi wani tafiyar da wani abu na rayuwa ka yi karatu ka samu ƙwarewa ta musamman da za ka iya amfani da wannan ƙwarewa ta musamman
0: Professor Muhammad Muntaka Usman masanin tattalin arziki a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria tabbas a daidai wannan gaba mun fahimci sana'o'in internet za su zama wata muhimmiyar kafa ta samar da ayyukan yi gina kasuwanci da kuma taimakawa matasa su dogara da kansu sai dai kamar kowace sana'a nasara a wannan fanni tana buƙatar ilimi ƙwarewa hakuri da jajircewa to amma tambayar da muka barwa mai sauraro ita ce shin kana amfani da internet ne domin nishadi ko kuwa kana amfani da ita ne wajen neman kuɗi ko gina kanka idanun duniya Masauraro a daidai nan ne zan daga aya a cikin shirin na wannan makon wanda ya zo muku daga nan sashen Hausa na DW a madadin dukkanin 'yan uwa abokan aiki da suka tallafa shirin ya iso gare ku Aliyu Abdullahi Imam da na gabatar muku da shirin na wannan makon nake cewa da ku a huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
6: Da fatan wannan shirin ya ƙayatar da ku ga shirinmu na gaba shirin siyasa.
7: DW Duniya mai yayi.
8: Rikicin siyasar ƙasar Senegal na ƙara kamari da ɗaukar sabuwar alƙibla ko kuma fasali. Sanadiyar zafafar tsamin dangantaka tsakanin aminan juna a da yanzu kuma abokan hamayya. Wato shugaba Basiru Diomaye Faye da tsohon firaministansa wanda yanzu shine shugaban majalisar dokokin kasar Usman Sanko bayan da Sankon ya jagoranci kaddamar da sabuwar dokar takaita karfin ikon shugaba Faye wannan ne maudu'in shirin na yau tare da ni Abdulkarim Muhammad Abdulkarim

To sai dai a duk lokaci irin wannan na matsin rayuwa da ƴan siyasa ke fadawa sukan yanke shawarar neman mafita da za ta dace da bukatunsu. Koda ko za ta ci karo da cikas yayin samarwa. Wannan ta sa shugaban kasar fara yunkurin kafa sabuwar jam'iyyarsa ta siyasa da za ta goga kafada da wanda ya hau doranta ya ci zabe wato first step. Tana ma shirin yakan kama inda ya fara tabali da jagororin al'ummar kasa domin neman dacewa. Ayi

0: To duka duka a ƙarshen shirin kenan na wannan lokaci a madadin kowa da kowa sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
1: Tuma da la da fatan shirye-shiryen namu sun ƙayatar da ku yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari wasu daga cikin ra'ayoyinku akan rahotannin da muka gabatar muku kuma muna tare da Ibrahim Hassan kai tsaye wanda zai karanto mana wasu daga cikin su. Malam Ibrahim barka da warhaka.
2: Sai mu yi wa masu bibiyar musu ma barka da gogare da ke kasance da su har su ma suka biyo ma da ita wannan lokaci da falon kan sun kalli yadda wasa
1: ta yi. Ayyukwa dai gashi na ana da yadda kuma wasa ya kaya ba daga ƙarshe.
2: Ai shi ne to bari mu fara da Abubakar Kawo Girgire ce taron ƙungiyar tsaro ta NATO yana fatan Allah ya sa a samu fahimtar juna ta hanyar tasiri musamman ma a kan batun rikicin yankin gabas ta tsakiya. Kin ji tunda taron ya zo a kan gabaniya daga lokacin da ake buƙatar saye.
1: Tabbas.
2: To wannan kuma yana cewa ganin tasirin da wannan ƙasashe na mambobin ƙungiyar NATO ke da shi a duniya ta fuskar tsaro da kuma tattalin arziki idan har sun so wato za su iya kawo ƙarshen rikicin gabas tsakiya da na Ukraine da ma duniya baki ɗaya. Don haka suna fatan a duba yiwuwar hakan a taron na Ankara, in ji Sanusi Madattai da makarim kenan. Yakuba mai aski Badaraka ya ce shirin yau masu abin hankali aski kyauta a ƙasar Kenya shi ne ya fi ɗaukar hankalinsa shi wanda a zahirin gaskiya abu ne mai matuƙar muhimmanci kuma sabatar sauran ƙasashe musamman Afirka, Najeriya, Nijar a samu ƙungiyoyi masu bin kan titi suna tsabtace masu irin wannan matsala. Bafaji Suleiman na faɗa ya ce muna fatan taron NATO zai samar da silar kawo ƙarshen rikicin gabas tsakiya da kuma sasanta Russia da Ukraine. To kina ganin kamar wannan rikicin gabas tsakiya zai ɗauki hankalinsu ko dai na Ukraine wanne ne za su yi wa fifiko kenan misali?
1: To aka ce wai ra'ayi riga ka san ba za ka iya cewa ga abin da zai fi ɗaukar ra'ayin mutane ba, kowa da yanda yake kallon abu gaskiya.
2: To muna dai zuba ido mu ga taron zai cimma da cewa an ce za a yi sabbin yarjejeniyoyi. To ga Iliyasu Tanimu ne malamin makaranta daga Jamhuriyar Nijar caɗin gwiwa na masu ruwa da tsaki domin magance wato roƙo da ƙananan yara ke yi a maradi abin ayaba ne, amma ya kamata gwamnati ta tallafa waɗannan al'umma da abin dogaro da kai. Kin ji to su ba karatu ake kai su ba kam?
1: To ai shi ne abin da zaka tambaya ɗin kenan.
2: Ai shi ne wani abin dogaro da kai. Ai ya kamata farin ne dai a ce duk malamin da zai karbi yaro. Normally yadda ake yi da idan zaka kai yaron ka karatu zaka je da guzuri ne, ai kuma kowane bayan kankanin lokaci ko wata biyu ko uku zaka rinka zuwa kamar ziyara kana bita.
1: Kamar yadda ake idan an kai yara makarantar kwana ta boarding kenan.
2: Kwarai da gaske, kwarai da gaske. To haka abun yake da ba wai yanzu a nuna ana son a haihu kuma ba a son a kula da yaro a ɗauke shi kai shi ba. To ga Suleiman Alhaji Bahari daga magaram ya ce taron NATO da aka bude yau wani sabon babi ne akan yadda ƙungiyar za ta dogara da kanta ba tare da tallafin Amurka wato kaɗai ba. To kin ji shi ma ya ce wani abu
1: haka?
2: Daman kin san shi shugaban Amurka ɗin Donald Trump ya yi wa ƙungiyar barazana musamman wajen ba da kuɗaɗe na tallafi da kowace ƙasa ke bayarwa. Ya ce lokaci ya yi da ƙasashen yammacin duniya ɗin za su fara dogaro da kansu. To Yahaya Nijar ɗan Gardi idan na kira sunan shi daidai ya ce yana roƙon ya Allah ya sa wannan taro na ƙungiyar NATO da za ta iya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa. To kin ji irin shi kuma na shi ra'ayi. To masu bibiyar mu kai tsaye akwai nan ta wajenki don a nan akwai Murtala Emu Umar da Malam Bashir Babal da Malam Bunde A Sugun.
1: To a nan kuma akwai Hadi Abdulkarim, akwai Ibrahim Yusuf, akwai Usaini Dangote Karasuwa, akwai Maman Sani Dauda Cinwazza, akwai Zakariya Osajo Barade, akwai Musa Malam Indu, akwai Tasi'u Zakariya, akwai Yusuf Haruna Kariya Nijar, akwai kuma Hadi Abdulkarim, akwai Lukman Muhammad Yahya, akwai Aminu Sanu Uwaji, akwai Sagir Ibrahim Jinjimawa, suna da yawa fa ba laifi.
2: Shi wazan taliya ce kuka?
1: Wanne?
2: Wazan nan kullum ina kiran suna amma na kasa gane me
1: yake. Mamman San Dauda cin wazza?
2: Eh.
1: Kamar yaya taliya ce ban gane ba.
2: Wai wazan nake so na gane.
1: Au cin wazza to gaskiya ni ma ban sani ba. Amma ina ga wata kila sunan garin ne.
2: To su je tafi mu na Facebook su gaya mana wai shin a ganin su me yasa Masar ta rasa wannan dama kuma me bawa Argentina damar yin nasara akan ita Masar din sai mu tafka ma aura tare da su.
1: Wannan haka yake dan dama a nan gure ma nake so in sallame ka domin lokaci yayi da zamu yi waya wurin Abdulrahman Hassan domin sauraron labaran duniya zagaye na biyu. Ibrahim muna godiya.
3: DW labarun duniya.
4: Shugaban kasar Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya sanya hannu kan dokar kwaskware kundin tsarin mulkin kasar wadda ta tsawaita wa'adin mulkin sa na shekaru 5 har zuwa shekara ta 2030 kamar da gwamnatin ta sanar. Waɗannan canje-canjen sun janyo kakkausar suka daga ƴan adawa waɗanda suka yi kiran yunkurin da jiyun mulki na kundin tsarin mulki a kasar da jam'iyyar ZANU PF ta Mnangagwa mai shekaru 83 ke da rinjaye a majalisar dokoki. Sabon kundin tsarin mulkin ya tanadi tsawaita wa'adin mulkin shugaban kasar da na 'yan majalisar dokoki daga shekaru 5 zuwa 7. Sannan majalisar dokokin na da ikon nada shugaban kasa wanda hakan ke nufin soke zaben shugaban kasar kai tsaye wanda aka bullo da tsarin a shekara ta 1987 shekaru 7 bayan samun yancin kan kasar ta Zimbabwe. To takaitaccen labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na DW.
1: To gaishe da Abdulrahman Hassan da ya fassara ya kuma karanta mana labaran duniyar wanda kuma da haka ne zamu nade ta barmar shirin namu na wannan rana baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin editan da ya tsara shirin kamar yadda kuka saurara Muhammad Awal Balarabe sai kuma Abdulrahim Hassan da ya karanta mana wasu daga cikin ra'ayoyinku da ma sauran abokan aiki da suka bada gudunmuwar su wurin kammaluwar shirin. Sunana Khadija Ahmad Rufai nake cewa Allah ya sa damu da alkhairin sa daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
5: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.